Whātapu ki a whio ai eiki, kako e hau whakalewelewa oi univeisi. Tapu ki e tui oi otofeleni te, tupo uono, pea moe tahine kuini o feina o tonga, nana sipau o tuku haho. Tapu ki tahine kuini o Aotearoa, ngā wai o no i te pō, whātapu atu foki ki a hau eiki, pea mo haama tāpure. Tapu ki haataki lotu, pea whakatapu ki he tonga kotoa pē, sola pea moe vulangi, Oku mō mea mai ke polo kalama pie mentonga, mei hele tio ni ma tolu taha pi ai, mei loto manukau. Ai au kwa mafola tuia I he tahano aua poini wa I okalani, pea mui ngahi frequency yanga maheni ko ia itu a okalani. Kau mafo ki ai o ngō pea mui ata, I he pea wope. Whawhita ai e tau kau I he lau, pea tau lau he kau, o e tu utamo ui ki he ahoni. A tōna kia ni kono taha ua o hiwa I mahina, tau whamalo pe ki eiki I he tau hi hao mo malo e tau whanonga. Ko hau linta tolo se pasi o ku whahoa a pea, ko kore pe ke u malungi a tuai pe, I he malo e tala e whanua pea mo e lotu, Pea tala mo kāpui, kai atā pia moe fine motu ani, pe ki oku hoa ngā ue I ahoni ma ka tonga lewa, ke mā tongia ai whatongia ko I ahono whama fola atu e tau polo kalama ki ahoni, pea mei he whare ma unga talani. Ku mā taltale lei kotoa ki mou tolu ki e tau polo kalama ko I ahoni, pea moe whata wange pe uktoka maarie mea kotoa pe me apina, Piko whepe ai whetu u oku ke mauai ai ui ai polo kalamani whata wange oku mō mau ha aholelei I he ahoni. Whamalo foki ke tangata eiki whaifikau, whaifikau lo meri he matoto, me he siasi tokaikolo, a tokaikolo I a kalaisi. I ono whakakolo a whakalau maarie ai ngā ue ko ia oi ahoni. I e wakaiko ia ki he tuu ai ea, I loto manukau kau mafo ki ai tawhaaki koe ni o saute okalani. Okalani ni oku ikai ke alomarie o uha pe ai ahoni pe a au au fia foki pe a moelangi. Whatawange pe oku lelei pe mea kotoa he ngai feitu kehekehe neongo ai alota maki ko ia anatula. Ie wakai ke tau ngai polo kalama ko ia ko teu teu ke ahoni wanga peheni. Taha wātou noa ko e polo kalama ngā maheni a mapu te malau. Whaho kua tuia e toke tārin tā manu atu ka mafo ki a hinare huke huke pe a mo kare si tata ma ofa. Whato ngai ange foki ko e polo kalamani o ku lawai e he kau whefineni a e fuakawa fo ou. I he lea whakaniwa fo ou pe au kaike ngata pe hono lau ka ku toi tala noa I foki mo nao vahe vahe a e vahe ko ia o ku nao lau I he wike ko toa pe ko hi ke mahu inga I maria ka tek tau tolu ka whanongo pe a tau ako foki whaia e whiako aki to o mea I hamea e aonga ke anga ko ia e tau whanonga hoko a taha ko polo kalama ia ai ko listutuku Tonga High School Whahau kua tuia e Maria Longopoa apikotoa pea mo Susana po uriva ati. Taha tau noa ko e polokalama ia ai ko listutuku sia atau tai, pea mo whaifekau mo sese hori. Hoko ai wā ko e polokalama ia ko tau ngahi o ngongo ia mi Australia. Ueina I lontoni tu ifua ia mo tau ngongo ko ia mi Australia. Wā tau noa ko e tala noa ia I he mala e sipoti, Pea mō kautonga mai leika mā foki a Sirive Nusi tau moe peao. Hoko e tolu, te tau wakai ai ke polo kalama ko ia a ke lana, ko listutuku ke lana, aia e kaumai ai ai pure ako Edgar Haak, kauma a foki a Filippo Motulalo. Tolu tau noa ko polo kalama ia ai kau ngā ue tori foi a kau, peko ki nao tolu ko ia I e ngā ue RSE, Whakahoko atuia e te vita ni ulata ka mafo ke apita a kau ola. Hoko e wha, koe ko listutuku Queen Salo te ia. Whakahoko te polkalama ko ia e luhama fisi hoi whare, ka mafo ki a mere fukavete. Hawhe ko ia anima pe koe wha tau noa, koe polkalama ia ai community, wahenga waikato, pe koe tākanga e tau fohe, pe amo whaife kau paula moala. Hoko ko ia ai nima e whakamaa pōpoai e tau polo kalama ko ia ke ahoni.
Pia whakakata atuai pa mwe ngai whanongonongo ka mai ngai tuwaki o kunau tokoni I hono whakapaanga whamafola ko ia o I tau polokalama. Te tau mawai aki pia mwe polokalama aho ni ai hawhi houa tokoni whalau maari anga maheni o e tokonaki ai a kua te polokalama ko ia aho ni e Father Aleki Piula. Ko ia ngai atu e tau polokalama ku ia I whoke ngai whanongonongo ka mai ngai tuwaki e o atu lolotonga e tau polokalama ko ia ahoni. O atu tau rakfasi ko ia ki ahoni upe o manu matao ngō me fuiwa o whangatapu. O atu ia mak mou tol koto ate o ku hoko ho mou aho I he ahoni. Pe o ku koki mou tol ko ia mou mea mai mi api. Api ngā ue. Ki nau tolo kunau I he mohenga mamahi ka kunau whanongoa polokalamani. O atu ai rakfasi I maki mou tolo. O upe o manu matao ngō me fuiwa whangatapu. Mwetau tai miko o se mini te wanoa me he tahawa. Thank you.

0: Ko tau tai miko hoko to tonu ai taha whiwhia ke tatalele Maria Apikotoa ko hi ke whakahoko e polo kalama ko ia ai ka wako tutuko e ako maalunga tonga. Maria malo e tau mau ai aho ni malo mu e si ike I tauhi ai polo kalama ai ka wako tutuko.
1: Malo pito linta, malo e tau mao e au whakolo ko eni. Pea ko whiawhia pito e tau mao e whainga maari, ki tau e whoki mai ki hoko atu e polo kalama ko ia e ka waka tutuku e ako maalunga tonga I Aotearoa. Pea e ahoni.

0: Pehe pe ia ha to ta ke ma pro kala mai a honi ka ku a o mai ke tai ni mi o ku ki ia i fo o tu ai to ta na ke ma pro kala ma pa ko yo fi fi pe ke fa ho te ta o pro kala mai a honi pe a ku fa pe ke fa pe a ki lotu pa to ki ho ko atu e ku pro kala ma ma lo ta o lotu fa ta mai mai a lo me la ma ni ma ni honi e ke le ku ma o fa fe tai mu fa ma lo ke a fiona ko ia ko e a fa kolo a koe ni ku ke hanga o fa ina se aki ki mau tolu o mau au sia mai ai e mahina koe ni ko se tema pe a e aho ni u fa fe hola mare mani o ni ki ke ta ke kina e polo kalama ko ia pe a me ka waka tutuko e ako malunga tonga i Aotearoa longa ngai a fatala no e fai a honi ki ka mai pe a fiona ke hoko ia ko ha a faho fatongia e aonga ki he ngā ue kotoa pe o faho ko i he a kotutupu i he whanua koe ni o ku mau i ko mau api i he ngā e a honi pe a o ku mau whafe i hola mare manio ni ke ke hoko atu pe a mai polo kalama o ku mau kore katoa ngai maalo hini ua fa beho alo manio ni ko se sublisa o ke poko mau eki amen mata mai mai alo me la mare manio ni amen a ko kore pe fa more more pe ka waka tutu ko he ahoni ko kore pe ke unga oe aki pe a ngai tala whakatapu ko toa na he ngā oe aki e he le tio ko ia e ai pia mento ngā i he ahoni ke kamata ke na o polo kalama tu pe ke u hufanga tu pe ai i he ahoni koe ahoni o ko fiefia lahi ko ia koe taimi i whamuimui na tau polo kalama ai koe mahina ia ko akosi pea koe tau polo kalama koe ni koe mahina ni ko septema pea ko a lawe i koe mahina ni o ku mau inga o pito ki he ngai whae ka neongo ia a kina o tolu ku whaho koe tali ui i he mahina ko septema ka koe mahina fokienia i he sapate ula ki na tau katoa ngai mo whailonga ia i mau inga o ngai tamai pea koe e aho ni ku fie fie ke u hanga o tatari ae paionia lolohea tu i ki whanga tu pouniua pehe foki ki he tau palestini Reverend Professor Nasiri Whakauta pehe ki he komitpule mne tataki e tau ngā we pea moe toi ngai hou e ki ako tutuku kotoa pe umome a mai ke tau polo kalama e ahoni o kuo whaamu pe ke kamata aki e ku polo kalama te utata lanoa pe ke whanki ngā we na e la vahano whakahoko i e vaha taimi goe ni me e tau polo kalama whakaosi o a umai ke ahoni koe ma polo kalama whakaosi pia mo Susana na elaya e matala noa whekau aki pia mo e katoanga koia o e fituhiva pia mo e te waki koe ni e tau whanonga atu ki tonga ki he walu noa. Pako ea ngā whokia e tau misi ka waka tutuku ke tau kakato ki tonga ki he katoanga i koia e walu mo fulu. Ka neongo ia ukikai ke tau pule he whanonga anga pia koe koe wike koe ni kua mahiri atu na e lava atu ai ai ako tutuku i he tokonaki o wike kuosi, i hef tokonaki wike kuosi na mau lava atu ai, mau mui mui atu pe i he tangata iki paresteni ki whafufunga i he tau paionia pe mui hoi ki ako tutuku kotoa pe o e api ako maalunga tonga i Aotearoa ni kuhi ako e taha o e tau me mipa o e api ako kone tatau mai i he whanonga anga pe a koe taha fokeni o e kau holomua o e api ako me he kala plastiko ia o taha hiva ni mahiva. Aia ko e pekia ko nehusita firimo e hala palu. Ko e ku mau i hele koti ko ia o e ngai le koti o ku mau tauhi ko e fufua lava e ni a maofanga ki he Apiako Tonga High School. Fufua lava e ni me he a kolo ko maofanga ki Apiako Tonga High School. Pau kite ko ha mea mama ae ni ki hea ka tutuku, pea koe neongo koe aptanga mamahi ka koe whawhiawhia ka te au he ku lele atu he fiaf koe ni koe ku lawe i atu ku tataki e whailotu, tataki e he tangata i palesteni, whaifekau palo ofesa na siri waka uta pea kau ki ai pea mo whaifekau whinau halalewa ko whaifekau sa te kilolohea whaifekau nuku tahafe pea mo whaifekau mo te kia e whakatou. I e ku wawakai atu koe ni he ao ni ko ia koe, koe taimi ko tau peo hoko ha whatongia ke whakahoko ko hai peo ku heni he komiti ko hai peo ku heni he kau whaifekau ko hai peo ku heni he akatutuku he e paupe ke whakahoko e whatongia. aia koe e ku wakai atu koe he whiaf koe ia he mau I he whailotu whiawhia apito pa o mawhana he ku a wakai atu neongo na e tolahi apito e ki mō tolu na mō whahu mai peho mō ofa koe seniti ke he tau sila I he tau account pa ko whamaro atu ka ki mō tolu ka ki ngata pei o kalani a na e kau mai kei mō Astelelia kau mai kei mō Wellinga Toni mō tolu he ngai kolo ke tehena mō iai kana mau tokoni mai ki he tau stila pea kakato e pea moe taua ko foki o e fohalahi ko ia o e pekia ko Reverend Ambeliasi Palu pea na ku fiefia he ku wakai atu o kuheni e minister paanga ma lolo I he whailotu na ne kau mai kia e Teofilo Stiweti pea kia toketa ana tūtone pea moe toenga o e kau ako tutuku ko ia a e kalasi e whungakawa walu noa walu taha. Pea tolai a pito mo ki nao tohu na nao kau mai pea mehewe ngai kalasi kehepe I he walu ngofulu. Ko hi ako e feo I he taimi a e kei alohake I he api ako. Pa fia fia foki na iai a whaifekau nuku taha afe kai pehe ki ono hoa laota tu itahi a taha afe koe tō wako ia e ono ngofulu, ono walu. Pea pehe foki I na iai a Alisi Saafi a misa koe whafofonga mai ia o e fitu ngofulu. Tai wa fitu noa ia pea tola e kau a kina o tona nau I he whailotu. Pea hili ko ia na e whahafolau pe whahaere ai pe kia ia ki tonga. Pea to ia e pepa mo ako tutuku I tonga na nau kau atu ki ai. Na da ik palestini e kos li o. Whai fe kau toke ta de vita feke mafi. Pa kuhinga kufie fia au pito he lava lelei ko ia e fatongia koe uhia koe pouaki pe amo tau pole pole aki e tō taha koe ni e ka uolo mua neongo ko ne mo mua atu pe a neongo ia whamalo at peka ki mo tolu ko toa pe na mo lava mai ki he whailotu ki mo tolu ko toa pe na mo tokoni mai o whahu mai ho mo tokoni ke tau akauni pe pehe mo ki mo tolu na mo tata ke mo tolu ai ngā he whailotu whafamiri pe pehe ke ngā he whailotu ai ngā he sias kehe au I kono whakatoa o tau kakato ko toa pe ai ku hia koe tau loto ke whaho koe ngā he whatongia koe ni atoa e pē mau ofa ki he uitou, pē pēhe foki ki he whānau kai uma ā e whamu puna ko hia koe neongo pē koe ui maoni oni ae tamai he vani ka oku ke iongo pē he koe mole ia ae vāskoula I he whamiri ko ia whamiri palu kai uma ā foki he whamiri ko ia whirimoe hala. E ngai o ngongo ke he levan pē mi he tau ako tutuku na ela valelei foki ai whakataha na matara noa ki ai mo Susana I he maa polokalama wha mui mui na ela valelei ai ai whakataha ai koslio a pule koi ai nusilani pa koe whakatala noa na ela ai apito pe ngai whakatala noa whika wak mo e tau konistu tone ko I ngā foko tau konistu tone na e osfai e a special general meeting a special meeting ia ko I ngā ke whahu aki e tau tohi kole ko ia ke tau toi le sisita, pea o sitari le sisita ko ia kana ia ipe, whanki I mea na efe mau ke mono mono, pea na e whae tala noa ki ahi ako ia, pea tuku whafoki pe ki he whafofonga lao, kai maa foki e toke ta, aiko whafoki ta whafofonga lao foki ko amini a skefu, pea ko e toke ta ko I ritonga, pea mo e tokoni pareseni la tuong olea, na ungawe ke whakosia ngawe ko ni, pea toki ui a special meeting e taha ke tau tāpuni osi ake ai ngā ue ko ia kato whahasio ki ai a tau e ua petolu me heni. O hange ko ia mō mea I ka waka tutuku, ko e tau kaha u, ko e tau ia te tau teu whiri ai. Ai a ko e whiri u, te kai ke mahino pe te tau kaha toanga pa tau toki wholau ki tonga, pe te tau wholau ki tonga pa tau toki foki mai o whamanatu e tau heni bo wha ilonga I kaki nā tolu he kai ke nā usi ilawa kau he wholau ki tonga, pea whahau ko ai awhiri. Ko ne mahi nō pe o pau peke o atu I he le te o, pa pehe foki ki he Facebook pa moe tau email I foki. fa malot ka ki motor ko ta pe ko fa to hi mai e tai me ave to ai ha ngongo pe mo ha tai me ave to ai ha kole ki ki motor ia fa hinga ta fa aki pe pe ko kole ha me fra se ni ti pe ko kole ha mo lot pe ko kole ha fa to ngia ki fa ha hoko o ku ngongo pe fa ma fa na pito ka ki motor ko ni ku ma i he komiti a ho mo ka mai ko fa am he a honi ki atfok pa mwe update fe kau aki pe a mwe fa imata project ma dui foku koe fa imata project koe project kene ai ko fa hingo aki a ai langa koe a o clock tower pe koe taua wasi e ai fa fa ofu kene os mahino ia os kamata langa ia pe a koe mea ko tala noa ai fe kau aki pe a mwe fa imata project ko uhinga ko fa manatu atu ia o subscription ko eni banga e uangeau whanoa. Banga e uangeau whanoa. Ai akulau ia me he tau me he te individual subscription ki he wanoa wanima, wanoa waono, wanoa wafitu. Ko ia kau akatutuku ko kusi kole at pe mwa eni ki kau palestene ngai to uako. Kau palestini ngai tō wako, peke kau skeri tāri, pa mwe kau wangi, kau mēmi pa kotoa pe umo maulakanga ihe ngai tō wako, mō whamore more mua kai tānaki, homo ngahi subscription, pa ngai te au whanoa, wangi au whanoa ki toko taha, ka whainga maarie, pe awele vaia ki tonga ki homo ngai tō wako. Ihe whakataha ko ia ai komit pule I e mahina ko ini na e toki mahali watu na e whakaamu ai ke whakahoko ha tau a te whenga paanga ko e whenga ko ini ka waka tutuku hange ko ia kumo osmea I pe e mo tolu o ki ai ngai to wa ko ia o kui kai ke ke toko lahi ia o hange ko ini tapi he ko e walu ngō fulu ko hiva ngō fulu pa pefo ki ki he kau mileni me o ki toko toko lahi ange kau me mi pa o ngai to wako ko ia pa e fai ngō fua pe ka ki nao tolu ke nao uki pe ki nao tolu ia ki nao tolu o ave e nao CNET subscription ki tonga. O ki ai pefo kua mo ngahi kalasi ia mo ngai to wako o ki ai ho nao kau me mi pa o ku nao nau lata pe nga tolu ke o mai pe ki he mea whakakātoa. Kei ke nga whakakau atu ki nga tolu ia, ki he ngahi ngā ue, puka ngai whakataha ko ia ho nau ngai tau a kope. Ta lelei pe ia he komiti. He ko uinga koe toko taha kotoa pe ia na ele sisita pe ako I Tonga High School. O kei pe ne totonu ia ana ke kau I he kau me mipa. Ta ko ia ai koe whakaukau ia koe ni o whakafotu o te whakaukau koe ni e o atu ia ke kau parese ni mo kau sekretari o ngai tō o ako ke mō talanoa ki ai pia mō tō e foki mai pia mō mō wakai ki e whakotu tu koe ni ai komitule ko ia kufie mao e ni ke whakafoki mai ki mua I he wike ulaki ko ia o okatopa ko ia koe koe whamanatu atpeka ki mō tōru ka oku lava o si tānaki pe e mō tōru ia ho mō uange au whanoa ia ki mō tōru pe te mō ave mō tōru ki tonga. Kei whaka of ofa au pito. Ko manatu I ka pau te tau whakato uako pe te tau whakakātoa e ave kātoa pe ki tonga. Ko ia koe whamanatu atpeka ki mō tōru ko tala noa atpe whikau aki mō I wha imata project ko uhinga nā pe he pe ko ngālo ia koe ai koe ai uange au whanoa ki hea. Aia koe whaka tau mua kotoa ai wange au whanua koe nuk tau tānaki, ai manatu I fukin koe mea koe nea osi whakahokat pe he polo kalama na e loto pe ai komiti ia ke tau tali pe ai kole koe ia ai koslio lahi mei tonga ka pau te nofo I Nusila te te wange au whanua Nusila ka kutei Amerika te te wange au whanua Amerika ka pau kutei Australia ta tau pe mua ko whepe feitu te ai au te totongi pe e te wange au whanoa I he currency ko ia. Hange ko ia na whamatala ki ai I he porkalama wha osi e kawe nia I he tokoni ka ki nao tolo usi aspe hona urisi. Ka o iai pe ai uhinga lele ia pe a mo ma olunga o ku ika ke nao lava I o totongi e nao wange au whanoa. Ko ia koe wha imata project ia. O ku osi wakai ki he schedule ko ia ai MK Group ai a koe koe kautaha ene oku nao whahoko ko ia ae langa ko ia o e clock tower oku nao keilele I matangi pe e nao ngāwe pe a ko nao oswapapau I pe e nao tolu pe a omai pe pa mo e ngahi evidence ko kau he whainga maria wakai ke ngai ata ko eni I kai ke tō mui ai langa ia, e mao pe ai timeline ko ia, nei os whai e whakapapau, pe a moe, nau a whamo oni hingoa ki ai, ai Goslio, pe a moe kautako ne unau whakahoko e langa. Ko e project lewa ko koko ki ai, au tau kau ki ai, pena tau tari fokieni, I he whataha ko ia, katoanga ko ia o fituhiwa, ko e koe project o koko e pasi. Ai koe tau project ulaki, wha imata project. Tak pāngai wange au whanua e tōta. Project fika wā koe pasi. Aia koe pasi, whai ngā maari e pē e tau ki sēni ti, ke lā wakumiha tau pasi. Ka koe toe ni ai whereti. Aia koe taha ia uhinga koe koe na eloto ai e komiti pule, ke whakahoko ha tau toi ki whenga pa tau toi ki wholau ki tonga. Ko hia koe whereti koe ia e pasi. Ia koe whai ngofua pē ia. O ki ai e whainga ni I koe nao feedback nei o mai tukat pē ki tonga ke koloa pē pasi ke whakatau. Ka koe anga koe e ku ilo I ki he wakai koe ia e komit pule koe pase a Nusila, to tong pē Nusila no Whereti. Pase a Amerika, to tong pē Amerika no Whereti. Pē ke pase a Australia. Pē haka pau na ikai ki ke mea mai he taimi koe ana o lakwhaia e talanoa ke he pasi, kono whakai ki ki e ne pasi. Koe pasi koe ni e ngāwe akia he tau whānau ako. Ia e ngai taimi o ku hange koe au tau mō mea I pē pē au lawe I Nusilani he ia e ki whānau o ngau I he ako, o ki a ngai field trip a ngai ako, o ku ngau alu kia feitu, pē a koe taimi ko o pehe, ako tau pehe, o whaia field trip a form 3. E whee ngā lewa ha me alele ke uta ki nau tolu ki he whee tūko no nau alu ki tau pehe ka pau koe biology. Pa e whee mā uia ke nau alu ki ha whee tūko I sopu o whae ki ai hakonga e nau ako. E whee mā uke nau o he pasi. Pea I he taimta tau o ku whee mā uia e he form 3 ke nau alu I he biology. Au whee mā ufoki pia mo e form 6 ia ke nau alu he geography. Kau tā pe pasi. Ai au whee mā ulewa e pasi koe ke alu ia ki sopu. E whema o lewa ha pasita, ke lawa e whanau form 6 o alu ki whahake ko hinga koe nau si o kalafi. Pea aonga a pito hange koe time spoti, o laifo ke ngai time yuk awe spoti o whai ia ki atele. Pea time ni ingu whai ki te whaiva wofi pe ia, a pao lewa te alat ka feitu e tau tue ki mama o ange. Pao whema o lewa e aonga lahi a pito ai pasi koe ni ki he api a koe tonga. Ko ia koe tau project ki ka ua ia o tau kau katoa ki ai ai ako tutuku api ako malunga tonga ia feitu upe. Pe ku tonga, pe ko Nusilani, Australia, pe mo Amerika, o tau kau whakataha pe ki he project koe ni wha imata project, pa pe he foki ki he project koe ai wha imata pas. Aia koe pasi ia o tau whakaamu ki tau lava pe o kume tau pasi, pe a tau tue lava pe foki o totongi e feleti koe ia e tau pasi. Koe mea wha mui mui pe ko tokanga te kia ika waka tutuku, ko ku koreat pe kaki mautolu ke ngahi to uako, o ka paulewa o kuiai ha taimi, o kuiai ha ngai whehui, o mō ngai whakataha wha to uako, koreat pe kaki mautolu ke mō katak wha mole mole, mō whetu utake hanga tonu mai pe kia te au, pe a mō whanga afua, ko hia ke whaia ta tokoni, na kuiai ha mea kwhie mao ke whakamaala ala, pe a mō katake o mō whetu utake mai pe. Koe lahi ai ngahi whakata taha koe ni ai komiti pule o whaafakahoko o whaahoko pe nia I he Zoom o ku tātai taha peha taimi ke mau whaataha face to face ai koe uhi ngā foki o kia kau me mipa o kia me mipa e taha ia I Timaru pia koe lewa me mipa e taha pia me Palmerston North pia koe toi ngā lewa ku mau I o kalani peka o mau mawai vahe I he ngai feitu ku mau iai o kalani a kamata mai pē pēa mi papakura aura toa o ki North Shore pēa kouhinga ko o ku o lawe I pē au mos mea I pē mo tolo ku lahi apito ngai fatongia I he siasi I he ngā aue I he hako e whanau me ngai mea whaka community o ngai kulup ke ke he unau kau ki ai kau kui kai ke tuku ai e whakahoko ko ia e fatongia me lahi pē ki he ngai whakata Zoom a pe aku whai ngofua pe ia ke o ato hataha pe a mihe komiti a pa o fie ma o ia I he ngai to oako whai ngofua pito pe ke mo whetu taki mai. Koe aho ni lewa ko ku lave ivo ki he eku lisi, na e omai e whaafe a e apea koko ia kau koristutuku a e St. John, St. Mary's, a e pako Up for All, ki he nao polo, pea ko talia e he komiti ke whai ha kau ki he polo koenea Up for All, toki ai pe ha whai kiki, e toki whai pe a e whetu take atu I he email pe koe tau besi Facebook, na u whama aloa ki he korisu tuku koia Up for All, ko hi a koe whakawhi koe nei o mai, pa ta lele I pe he kau korisu tuku, kau a Tonga High School, ke nau kau atu ke whatongi a koe ni. Kono toi ngā lewa e kau akatu tuku ai tau polokala mai aho ni, ko ki whamana atu atu pe. Oko wakai hifo I tonga, oko tokolahi apito e ngai tō waka weha nao ngai teunga kehe, pea oko nao provide teni ki hea chepta ko toa pe. Kapau oko ko whanongo pe nei ngai whehui, nei omai pe oku iai ha teunga ae kawaka tutuka e chepta ko ia anusilani. Koutui e whakataha hoko koe ni ae komiti koe alatu, komiti social komiti eni, pea pehe foki ki fundraising, koe whataha hoko koe ia, e whaia e tala noa whikau aki pea moe teunga. Pea kuiai ha teunga nusilani, pea pehe na e eke mai, pea kute ave e tau whaiva, tau maa olu ulu, pea koe tau whaiva whaka mauri, e mahino katoa atu eni e whakataha hoko mai, pea e watu lewa e whakaigiki ko ia I he polokalama hoko mai ko he ahoni. Pea ko ia ka waka tutuku o ku kake teo iaha mea kehe he tainimi, ko ngahi whakataha ko toa pe ia I he tainimi, hangei pe ko tau wako ko kau ki ai, tau wako ko ia e funga kawa, ko tau walu noafu, ko tau iana mauhu ai ke api ako, pea ko e tainimi ko ipi ke teo iaha asenita kehe ia, ko e asenita pe, ko e walu noa, ko kua mō kua wosi totonge matiki te hanga kotoa pēni a e palani ki tonga ki he tau kaha upe. Tō lahi a pito, ia he tō lahi e I he mauto wako osfoloa pē e nau totonge ana tō kone mahino mai pēko e aho mei tonga ko na osi kamata lewa e te uia. Paka yuk tala monua kati mō tolmo e ngā he teu teu ko ia o e teu e tau folau ki tonga he katoanga ko ia o e walu noa tau a e api ako whaimata. Nga whamalo ato mō mea mai aho ni, whamormori pēka ke lava mai a Susana, na e whemau ke hiva e aho ni kakua ke lava mai. Mahalo pēka wiki ua meheni e lava mai ai, whamalo ato linta, ka pēfu ka te evita, nga e whainga maari e kotoa pēku o mai, ba mai a ko tutuku a kumalunga o tonga, o kumalau koloa mo lau tāpuaki ai whampe ke mō mao ha aho lelei, e toi ngai polokala mai aho ni, malo mō mea mai ka waka tutuku, ka mō mea tau tau feilo aki a wiki ua meheni, malo apito.
1: Fa malo anto e Malia ai fa ho ke polokalama ko e ka ko tutuku ko ma lunga to nga ta to felo nga ki e wi ke ka I he polokalama ho ko malo
0: alo
2: to nga te te au fa ki do ma ka do mo ai fa ki ta ta lai fare ya ko ni ke te motor ko ya ku manako ki he folau waka mo e eva ki tahi ke te motor ko manako ke eva waka o ga ye ni hi ke fa ngota o ga ye ni hi ko ka nga folau pe ka fa ki ta ta lai fare me he coast guard new zealand ka ga ha mo palani folau ki tahi mo e family pe ko ko mo ka nga tangata pe ko ko pe ye he ke manako ke ke alu ki tahi o tau mata ki mo be to ho ho waka waka ia nge mu Uluaki, okfefe a whamatala ea, pe motahi. Whapapau I ogiai ha life jacket I ho waka, kia te koe, pe moe pāsese kotoa pe oku I waka. Pe ke talamu a moe feitu koe, te mou alu ki ai, taimi te mou mawahe ai, taimi te mou foki mai ai. Koe Coast Guard New Zealand, oku fie fia ke tokoni ki he ngai whaamiri koe kuo ki tahi. Pe ogiai pe moe nao ngai whahino hino, ke tokoni atu ke malu a ho mou folau. Ogiai e polokala maako ki he folau waka. Ogiai e ngahi nao nau e ao ngā tū ki he folau. Pea ugeai mo e nau sevesi tokoni, o ka pau e fie mau I e hoko hawhakatama. Ko e nau tau muao, whaingofua, ko e tokoni ki he tokotaha kotoa pe, ke hoko atahi ko ha ausia e manatu merie mo manatu fie fie ki ai. Ke angahi tokoni iho ewe ewa I tahi mo o matafunua ku whai. Fefe angahi kōsi ako koia ai Coast Guard I nā ao ngā tū. Wakai ki he nau website I coastguard.nz. Mea teki nau tolu kotoa pe me he Coast Guard. O nau whamalo tato I ho mou tauhi a tahi ke malu ki ho mou ngahi whamiri pe a moe community.
3: Koi whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa nga I e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena I Henderson ke tau whiohi moe kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe pō taranoa pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nā mouto, kai ta ofirewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile I he mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa ngā I e whiohi whakatoko ua.
4: Whenga maare koe ni ke oa tuai a ki whanongonongo fo I mea kai koe ni. Nā toki tau mai e mau fo I mea kai me I tonga, koe fo I ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo I talo tonga, koe fo I maniok. Ko ia, whetu utaki mai ki he fika telefoni koe ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa.
2: Promo eki ka tumua ki whanau nongo ia koe ni e kulupu We The People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O kuato ebe whanau nongo ke kau mehemi pā. Whakatoka ngā iange mua. Koe tau poro kalama whamalo sino mu whakawhiohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua Sila, Toluhi Waua Great South Road I Otahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau. Ua ono a Kosi wafe wano. Pe yei mwe ngahi pare ki he tau fe auhi disco, wolosi, pe mwe aloha lereitaha. Ko yei o kuata fraafe loto maafana ke tōreka reka kotoa pe o loto aokalani. Moumea mai ki he tau porokalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko mui lerei mo mui fiefia, motoia e We The People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa fetuta.
4: Tenga maari koni ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu avaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, Huhake ki he ene pēs Facebooka Opeti Tovo Finau. Pēs Facebooka Opeti Tovo Finau. Orea ki ai, malo. Kore whainga maari koni ki watoai ki whanongonongo koni. Ai ako tutuku koi a ai tupou high school. Pe koi ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho o toki whakaho koi a ki he aho tolu o Okatopa. O ikai koe aho nima o septema. Whatonga iange koe aho aho tolu o katopa o ikai koe aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai e ngai kulupu lalahi e wha a okalani. Kulupu ulaki kutaki ai a whaifekau mo I kaufononga. Kulupu wā kutaki ai a whaifekau mo sese la tai muri a tiola. Kulupu tolu utaki ai sekeritari lesi eri vao mo hei lala maka. Kulupu faa au taki ai a whaifekau lolo mawhare mo I tou ki muini mai. Malo, mo I whakapapa atu me kautaha koristutuku a eako maalunga ko tupou malo. Ko e tau taimik ose tau miniti e uavalu. Ose tau miniti e uavalu pea me I he taha I he hoatani. Pea ko tau polkama foki o kuhoko polkama ia koe a eako tutuku ase atou tai. O kou taitali lelei fokihene whaifekau a mosese hori, kende whakahoko atu ae polokalama koia ae ako tutuko a se atu tai ki he e fiafini. Whaifekau kou tui pe ku wong lelei atu pe tau polokalama I he fiafini, kau o atu pe ha ahimi, kone hafe pe kou klose atu ke whaimae lotu pake tataki mai e pe tau polokalama e whaifekau. Ko himi ente o atu, pe atu ki klose atu ke tataki mai polokalama malo.

0: wak mai e ka nga we pe mo fare ni ka ma ka wak tu tu ku kono ko to pe krese ta we ko si su klai si mo fa tu ak ta mai pe mo fe he la mari ma ni oni ke dik ta tol go to be ya o ta nga ta amen
1: amen
0: o fa
1: fa malo at fa malo a pito tal mo wa to ke to nga fa to nga ho ni ma wa nga kere si ga pom pom o fa malo
0: malo
1: ko ta ta mi to ta mi ni te fa go ni ki he wako hoko wako ta programa fokia a klosia ki aseria ki ta ongongo pe a mea uheina ilontoni tuifua ka atpe tau fas mo tau tai tari gai malo

0: fifi ala hepito ke te kawa tu I he programa goya mai nani. Palo.
1: Malo, Edgar, oku he laine foki a haini Costa, pia mo ni ke he oku mautolu koe, oku mawhana tu mei Aotearoa. E haini whawhiloa ki mai rewa, e timi Aotearoa kataki. Haini? Iyo.
2: Haini kataki kake unmute mai mua whamore more.
1: Io go mau ke ngau e haini ke ne me he di mea aku ke online mo go he di mea
3: ko
1: ki fraria mai be he di mea ko I kata to ki foki ke pure ako ke mai ta ngong ke wikini
3: malo
1: da
3: mau e
1: wata
3: ko foni malo e tau me gavela me ai tapake ke he ko mo fo tu mai me ai Malo e tau mau. Ko e hua ka pego ni ko e Pōpō wai pegi e te wake wha manatu e Kolishina e whai ai ho tau na mua E au whiwhi aloto ai a Matuani ka o ma Palestine e Royal Blue A te Pōpō ka katovi
1: Malo
3: Kata mani piu wha ako
1: Malo di mea makereta ene iyo malo e kaumai ki he porokalama ki whakarea mai
4: malo apito malo e lao malea ho eki pelelea tonga kotoa ku mea mai ke ki porokalama I fafini pafetai ke eki e whenga maare ko e ni ko e kau ngā poupou at pe me Aotearoa ke he ngā oe whai me me he lolo halai valo
1: Ko ebe
4: malo.
1: Iyo, malo pito. Pura ko oku mafarongo atu, mafarongo be ufai ka atoanga. Ka oku fefe ta uni be moe fononga mai ko ia o e siuperi etka.
0: Malo pito, Filippo. Paku imua pei whakakata ki o ngongo pe mea galolotonga. Fiesia pito he fanongo atu ki he timea. Moe Vai mai kawa to tuku pe mi Aotearoa, pe foka makereta. Malo e ai pou pou mo e mo ge kata kila I fai e tu pe te ka hono teke mai e tonia e agolo tonga mi tongani. Ko e tunga ko wa ta mine ko si e flipo ha pe gona da u a ma hen mai ta program ki moa. O ku ke help to foka ta uni. Ko e katoanga e koe tau no noa ea o ku katoanga e tau kakatope. Aia koe ngai fua fatongi a katope ea ka lolo tonga. Whakateemi. Koe feinga peke turituri fua peke ke maakai ea e makamaere ganu ku tau ausia. Pe hangai pe koe naulawe atu. Koe koneafi koe kakato ea koe ea fua fatongi ea pe ako ki temi hono tolu. Pe a tutuko e pe ako aneafi. Koe lava kakato ea temi hono tolu. Pia wai fafitai he doa mafumohigu ngā koe tataki. O lawa ki ikuna I he whanau ako. Pia mui kawhai ako, pai pia hike mātua tai whanau. A hana whanonga whaingata a te mitolu. Koe tutuko e ako, nai whakaosia ki ngai porokalama koe ni. Ula ki pe koe siwi koe te mitolu, na tu whakahoko e hu koosi o whakaosi mai a ki hi weekend. Pia lawa kakato koe e siwi a e whanau. Pia whakahoko rewa e korisi. Ahono maka iyo misa fofeta iyo temi pena fahoko pe misa koni I neyafu ke palokia pena tataki pe ya he patere chaplain ne ape ako ayako patere he halayano bauhea na fahoko pe taho programa fahoko ke fanau ako fanau lawahi otu pe gu manatu pe hiti mea mo kautama kiai ko programa fahasosiale Aku fikir fokus ngaji aku sesi ke pot tatau pih no tewi fanau o wau meni ke fokusing aku temi kau ni fokus aku program sosial eh fanau aku form ni mau no mau fitu papi fokus nak tahu nak kau ke program aku vocational program ni program fia tak kau tahu pih tapi fokus tahu ni O hinga pe ko ko po ya ku ku mateu teu ga fa na wa ko ka ma ma tua pa mo ka wa ko tutuku na ka wa ka fa ta ui pe ko fa social ka ko hange pen ha po ai po po li ai ko risi pe ka fa ta pe ma tua mo ka wa tutuku fa vi fi a pe na ka mata po kala ma I he fitu ya tuku pe he ta ta po li ko fa fa lang lang ko ya ki ke po ko ko ta ki a pa tele pe ta pa lo ki a ko ta la enos ka ma pa lo toko ni pe ko fa ta la ya no le ya fu ki pe mo e ka fa fe e ko se ko PTA ko pen to tonga pe pe fu ki pa stenia ko tuku ko va u ko pa rei la ki ya e fu mo mo mo mo ka fa fe ma me nga ya ko hango ko se ni ha high school pe pe fu ki ki mo va u high school pe a kwane a fire wa nai nai fu ho ko be e fu ma api mo fu ma popo e fa na wa ko pe ma tu ko pe ko si a anyafi ko la va ka to ya te mi ono tolu ko e po po ko tutu ko ni wi ke peta pe e fotu ma pe ko e ako pe wi ke wo mi ai fu ho ko re wa ai si vi ai ai bo trial exam go ai fu mi ma no fitu pe to mi ai wi ke tolu a fra ho koreva sibi la higo e external a sibi fra fonua pero ne to uya e flipo pero e ngongo ta ha u fi fa malo ia heni ai presteni go ia ta mai ka me mi pa e royo pru wa wa o te wo u ringa pe ko e o sia o mai ki ke lana e paga to loafe ko e konga ia o e nau pare ko na o tu pa ke fwa ki mai ke fwa pare ya ke e ka wi kud na mo ka tu ki mu a go ya e ko di si e ka to ka fwa pare ta u ni pe go ho nga abi da pito e o fa mo to ko ni ko ni e pa o tu pe ki pa ste ni ka mai e ka me mi pa no ko to o ku ke ke ma we na u hingwa ka go ko o si ya te au a pa ga to wa fi go ni fa ta ta u pe ki e la wa a ha ni e ia e no me mi pa e va uni e to ki lava mai ki lana o fa ka kato mai e to nga o pare pa mo chofi pa mi ai rewa te mau to ki faita rewa o tu ka kato tu rewa e ga fa malo pa mo ngai ata kuia ka go e ko ala he ni o na pare ni na to go sia pa go fa hu e se pange pa go ka u e fa to la he pito filipo ko sanga e au o ma o mo fu mi ka sponsor ko ya mi a haini mo mi o fa ha ke fa nau ai pare go ni pe ko we fa lo to la ye ke ha ko fa na u ke na to e fe au au hian e he a ko pu ha de ma nga u pare la la ko ni a e flip pa ko ma fe fe abu da bidoi ko e tunga go we u ai pare o ma lu nga abu da bito ma ha go ma lu nga ta ha en pe ko tu ma lo wa nga e grup ko ni o ki e pare ke ya u ko le vo lo ya go ta u si peri ta u no no pa wa ta fa ma lo la Mae'n lot o hwng o'i am mwyn. Ie, bai stenni ka, mwy kaw bobo gwaith o'r be. Mwy kaw mwy mwy gwaith o'r be o'i roi o'r prwf o fawr o'r teo roa. Pahal gwaith o'r be mea teo fflipo i he dai mini. Ka rea i biach mea teo bwyd o'r hawk o'r.
1: Mahalo o'r bito, etka kutok mainu ka teo e mea na kai ke sai e hoku wae he hulo hula na kai ke ako ho mau taimi ta koe nau toki sai e he taimi ni koe nau toki ako he hulo hula sai e ka he di mea mo kalasi ako ia
0: Moia
1: Ka ku whawhiawhia nei ai bemo au ke bemo ngahi o ngongo ke ke te toki tāna ke atu haku ka te whawhoki he ke a haini o ate Fair Mari ko ni ka ko hai ni pe malo ai tu mai Royal Blue pe mo popo mo fai ki he ako falo tola he pe ka ma to ko ka ko listu tu ku ka ko tu yang e ko fare ko fai he pure ako to e fra ma fa na ka kina to lu hai ni ot ka ko
3: malo pito e ma fai Mari ko lu mo ke u fa pe na i fa ta pu do pe fa tu pe me finen tonga ya tu mo ke u la monu la ta po ki tanga mario a go informalo a tu ki a go flipo linta pe me pien tonga e porque tanta ir puria go pe me vaula ya e porque go ka nga me mi pa goni Royal Blue va u a ma geleta ne io sime pe pe porque ki a heti mi aket ta ka nga ka u ye o a go informalo la ya tu i e fa nga mario go ni malo bito
1: ki io a te fa fe log me be mo ho ko at programa a ko ki nga nga ku mo fai
3: io ko Malo a bito Filipo ko e fifi ala i a honi ko e ko la valere ko ia ko e o ala na i pare ngi ko ko be ma ki tata i pura ko be mi baba u ko na o si ma o e pa to luafe pe a o ko e fa malo la na e wi na peti ke ia ia o le ia to ko ia eta u kakato eta u pare ko eta u trofi ko ni ko ki ke lana ki he tax ko ia a ke lana ke wano a wano ke eta u ni pe pe ke trofi ko a malefisi tapu ko ni ne toki piki a ne nai pe a ko ma o mari ke fa folau ai ko ka u pe ba betaha ko e pe ke fa folau a toi pe ia pe mo e fa ta mo u me trofi ko e taxa ma le fisu tapu a te pe ma seniti ke to en agoia a ke lana ma le fisu tapu pe pe foki ki sai ni ha ko ko frafe via foki a ta unito ka mai mo sai ni ha to un ape e nga i ofa mo nga i ma fa na nga i ka ta business pe pe ki ka kai ko la wa ba ma na wa ya nga mea pe me America USA pe pe foki ki he I Australia pe mo New Zealand pe go ma tu un ai a la Valerie en ai pare fra po go ni pe un tau fi fi a koto ai I he wan ka ki I a ni fo ki tau ka ka fo ki pe mo bagereta en I o sime ko e tota ai ko un sponsor ko e pare ki tax ko ia ke lana ai ko e trophy pe mo pa nga tafe ki ta un ko me mi pa fo fo ni e Filippo pe fo ki ia ka ka goe hu mai pehe ta au ni pea moe hu whewheka wha unia. Papau pehe rangi hu ai kaunanga ni pea guai whewhia lahi I a ene iho whelau ka goe wawao pe I e pāre goia pea moe toko ni goia guofai goe trofi pea moe pāngai tahawhi ki e tax goia ke lana ki e ta au ni. Pea ko hingoa fuki e nau kautaha e Pacifici Consulting Limited ai una whakarere pea moe sosefo pea mbeo ga ene iho si mi whamalo lahi atu ki e uspaniti ene iho pia malo ofa mo dola pia pe po ki tanga tanga ko wate tolu tau ai ofa la hiko ye go de foa ki tau ni ange go go mo be ai pe ko ta fe ki ke lana ta fe ki marifisi tapu ta fe ki sai ni ha pia go ye wate fra malo la hiko wate tolu tau ga ma fo ki lo famili I foa ki pia mo ofa la hiko la ve ai kusi sanere pia pe ko marifisi tapu pia mo sai ni ha go ye wate fra malo la pia pe fo ki a heti mea, koe pare ste nia ki klub tō wā ko konu mau whinga aue aki, pia mei ke lana a te aroa. Kare ko ki nau tolu puke ene kau me mipa ke lana, au nau me mipa ka broi o blu ke ui a te rewa hai whanga maare eni. Ko lui pia mo se in ste ni, lupe li sala, koe pūre ni koe hoa pūre kawa li sala kawa tradingi, Florence 19 kei fifita pia mei Amerika, pe fo ki atu anori a waa, Plerina Palahame, heti mea keti ka ina tau kau ngā gau, tāntonga, pentonga, pe kau whau mai I he tauni a lolo pe a peke a oriwa a Waterhouse, pe kei ngalo me USA, Amerika, koe ngome mi pa whau Royal Blue eni ko Paulo pe a mo teni ko Tonga. Ko ia koe, ki nau tō ruia na nau ako I ke lana, nau pou pou whewheka mai I he Royal Blue I he tauni, pe a wai whi alahe mo e whamalo la, I he ofa ki mo e wawai tau kau kaka wai Royal Blue, pe pepo ki polisi ke lana, marifisi utam pe mo sai dea. Malo e mau whainga maari.
1: Malo apito, o ki aipe mo e mea na te ke uhanga o whakaha, ka angua whainga maari koe ni ki he kaunanga Magareta, ki whalea mai pe Magareta, pe ku whewhe ngā oe, me mo e whakamafana o asi.
4: Ma lo apito Filippo e ma fainga marie na e fa fetu tak ma pe fa ka haini ke a fa e ai toko ni ko ni ke ke la hia ka ko e ongo pe ma u ko ku tanga dai ki me italia wa wa a ko fine e ki me pere ha ke ka ku ai pe ai ma fa na ma ke e a ploto I he ia me a fe ka wa ki mo ma ma pe a lava e ke fai ki toko ni koe ni, wha fau pehe ki ngā we, a e ok mau wha kaunga tamake at bemo ku se paniti, toko ni ki ae ki ngā we, Pacifica Consulting Limited, pe a moe sime group o ku lele atu I okalani o wai pe mau ma aiai pa pehe ki welinga toni, moe ki kakai ki ko ki pon nga si si be ka ma o a fai a fenga we aki mo ta o kai nga tonga pa pe ke kakai ko to pe i no silani ma ko ia pe Filippo malo
1: malo malo bito kai onga leva a hetmea a fer mare ko ni a te leva ka ko ko ko ko taki ko ka u ke lana ko he royal blue hetmea
2: a taki o unmute my family more
3: malo bito ma fer mare ko fi Avora ya tu pe costo tu cu che alla cotta peo a talon per che va o cara lì ni tra mono che te va con au fai ma un mono che la cu co tan be ma ufra mari ai ma la va che ro pulu fai ha chi to con nego ne si ca mono che la si ca ha Kawa fatongia mo e tanumbaki o ku fai e palestini o Royal Blue ma e Korisi, umai korisi, kweke taftaha efe, nga weka oku. Ma fola ato no ni maa pe aku, ne lau pene tapu, ilo pene tapu aki oku. Tong mori ring hifu e tapu aki a eki ke, pa istene roplu ka mai ka ungu. Me mi paha no koto, pe a kweke te falolo, ma ofala yet ka motolo no koto, ma pure akwa. Eti ka mo e, malo e, nga uwe. Ataki mai ka fana wa ko ka faya ko malo flip malo wa bawe
1: malo di me na ia i tota na fo filo ki mai a fe ka aki mo e tota ko spekia ko no fo manatu a ka e ke pare ko o si fa fe tu ta ki a pa ko fa ngo fo mai ka te to o atu pe ia ke mo to fa ha mai te to fa ha tu pe ia e haini kako uinga pe oku hoko e tau ki ngā oe koe ni oku whai pe hoko mo mō pōpō mai ki whakamā whana pe mo toi kau mai mo toko lahia mo e whia ilo puka ha whaunga koe tēnau kau mai ai pe koe wata whamālo lahi ka te koe haini ko hi koe tataki koe ke whai koe ngata pe ku puka puka ta he ti mea ke tuko ni alfa mamahi holo ngai kalapu ke he kai kai hoko sio ke whamawhana koe ni mo e tataki pe mo oha ke ai ngahi pare ke whakaloto lahi pe kutui koe mea ia ne whae manatu koe tokotahai koe ni ku o si pekia pena e faipi fafi loa ki he family me mare pe ne lava fafi loa ki e pe kuna os whaango fua mai ka te toki atao ka moua ke mo toki fai moua a hono anaunsi he tau proklama hono hoko ko e loto pe ia ke whakamanatu e pe ki a ia koe ni pahalo koe ngahi tapu he peko ngahi mea kwhae maafana he aho ia koe ni. Et kāp, te aha mea teke whie tānaki mai me i wawauna, et kāp peko ngahi o ngongo koe ni ku atu meheni.
0: Eo, Filippo, koe uraki, koe te omari koe ni, pia vante bea whaka maalo ai beki a tam ka ene eo. Maalo mu ai kātaki pa mua toko ni, ku aurerei mai ai pare. Ko ku koe datu takuia ki a ke presteni koe ai Royal Blue, e famore more be mua o toki seni mai ha ki tua sila e ngai tua sila ko niko ngai kautaha mo ngai family tautaha o inga pe uloto pe motuani ni ngai peo nou yo ngai hingoa he programa ka go uloto pe auia ke ata tu pe ha ki i toki hamu pe me ya pe ako ki ono fa palo ia nau ofa mana ko mea te lava o uai pe kukore na lava peo o mai pe ai ngai tua sila i meiri e go bebe kwa mai ni kai ya motuani no fra ho ngai go ya kai nga ofa ko tabe ai go ka ngai ka ta hamu ye mai pe mu ai ngai tua sila i meiri e u meiri nga tona pe o sen neto fangi tohi ko fo malo ko ho ngai ya pe pe a hange go na ko takara ki go ko tauta u ho ngai pito ni ofa pago en kune faka kato ia nga hia ko tolu. Pago u fema ulah ya pito pege ke we go me asi ye nia ko e ko ku kore pe ia na ma mai e ngai to sila e ka ta ko ni pa me ngai family ko ni ke u fai pa ki to fo asi bebe ko di si e flipo pa vi fi a fo go ta fa na u ro to pre an ta min ai ko Australia wa ta fa na wa to ni ma na na u ra va tu e a pu fa Australia ai ko fa na ta ga ta ko pa mo fa na fi ni to ton e ta ta ni ma ha ono na u roto ka Australia ta min ko e wai pe i na ta re ni ti i nu silana mo me a pe a ti mi ko na ko ya a tonga national under 16 o where the guitar bo wai i Michelana ai ko ni ko Paula Mailan wa ke ta u ko ye na e o ku kapteni ka ko e na la mi ai ta u fa na u na u fo fo ai ai fo noa i nga hi tua fo ka va pre anga ko ki muri e ko ko ki fa na u e i Australia ta mini ai ko i no ke te kafo ko ye ia u ton kapteni i he timi fo fo noa ko na fa Australia o wa mo ki ta lo ko hanteri tu ke te o fa na u fi ne to to lu o ga e a state of fo e a mo Katarina Waitaki ta pe he fo ki ia se pela makon o i fa na u na u lo to ga i to pre anga o fo ga e ko li simo fo noa ma tu ma pehon na u ga ni ti o fa la he tu ga he tme a fa ma la he e po po fai ko ke mo a la u e ke ke he mo me ga mo tu fa ta o mo ne la u ko mama o ga go ho mo ma wa mi to ni lo la he ngeng ho mo o fa mo mo fa ta o fa ma lo la he tu flipo fa ma lo tu he programa o e programa ka hoko e hoko hoko te pe ho no tu ga te ta un ahe ngo ngo ko mo o fa he tu me i ba ba lo
1: e ma lo abito pleako pe hango la ko fa ma fa na ko ko le ko na fa i mo telefoni ke fa mi li ko o fa ta la no ne fa fa ki fa ta ngi hi ka ko a tu ma ya ma fa na mai a na to lu ya a ko hi ko o fa tu ka ki mo to lu ka ko ho ko fa fe tu ta ki a ko me a ke ne to la ga ya i a fa ta fa que é ofa para mo tokoni o kufai. Coi pe ko tau tai mie to pe la uminiti. Haini ki frasi mai leva me hena haini gata.
5: Maro bido Filippo. Coi coi mo be mai pe i one guru to pure pure te foi trophy go ia a tax a ke la nana to ki piki man nai. Pe go ia wa mana ke fa fola wa tu. Te fa mana to tai pe tanta i pure ako pe ki fa na wa go. Me fatah gato tau pare ke tax i rolo tonga ni pe para e wafe e mo trofi ko ni ko ia ko ko ia nga ia tu e ofa ko ia a magreta ne io sime pe pe gna ka ta ba mo se pa ni ti pe ke ofa wa tau ta o pe mo tonga pare e royal blue va wa te ro pe mo tau trofi ke tau tax ko ne ma o mari te pe ke ka ki o va ma ro o bito ma o fa ga mari ofa la ia
0: ma ro pesten
1: Malo pa esteni, malo Magreta si ofa. Magreta, o te lewa me whanga maare koe ni ki whao si mai lewa. Ia me ki whao si mai aki.
4: Malo apito Filippo ka ma alenta ai ma uwhainga maare pa malo a ngawe lahi me pia mena ke whahoko atu ake o maole o e whafini ma ki pokalama e whafini wha malo atke preako ka etka ki he lola halai walumu e ngawe lahi o kune whai pa pehe ki he e kwha maalo hen ke pare stene Royal Blue a haini a ko inga kono manatua mai ki mautolu ke tau whengawai aki ko e whetawani aki pe mai lele ka hao o tau ki whonua ki tonga neonga e tau whetangu tu ia te he whonua murini ka ako i kai peke ngalo a whanua na tau tupu ai pa pehe ke ano pātolo ake o ia ko ke kaha o tau ki whanua pe a whamalo atko kau ngā pōpō he i he whiawhini malo au pito ko ia pe Filippo malo
1: malo
0: alo
1: e ti mea whaasi mea lewa
3: Malo me da bofa mari pe a de falo lo ma fala ya kate motor no koto malo e fai fa dongi a ola tau la me monu no koto ai ta kwa ki o mo fa ko afa ka wa e ki o mo nga pe nga mo Ai ngā whato ki a kotoa pē. Whareu ki ai! Iyo!
1: Iyo, Edgar, whamalo atu, Edgar, e ngā welahi mi hena, whafofonga atu pē toenga, o ki mautolu koe ni I Mulini, e mau ofa atu ka te koe, pia pefoki kia haini mo Royal Blue, malo ai tataki, pia mo whamafana o ku whai. Kai ngata pē, ai tau whalareu katoa I pē, ka ku tau wawau katoa I pē, pia aola I pē, pia mo ako. Wata haofa ka ki mō tolu, whataonge mō mao ha au sāpate lerei, pia mō mao ha sāpate lerei ka tau toki whilongoa ki ki ka au malo abito.
0: Malo Filippo, ofalai haka mō tolu.
1: Afat.
5: Afat malo.
1: Ia malo.
2: Fa malo lahi atu ki a Tegmoton, ki nga tolko ia mihi ka wakatutuku, ai kolisi ke lana, hono whakakata polo kalama ai ka wakatutuku.

0: Ka tau tai mi ko hawhetoto no ai wha. Ta hoko e ki e tau polokalama ko ia oko oko pa ko whiwhia ke utata lelei. Ai e ongo tangata o kunahanga o tuhani e puha maanawa ko ia e tau kau ngā ue a whakawhaha i tau naulawa mai meitonga. Pita a kau ola, kau maa foki a te vitani ulata. Maloi tau mao ai ahoni ongo tangata pe a whatawangi pe o
1: ko.
0: Lelei pe mea kotoa ngā he feitu ko ia o kumo iai. Ka te o foki atke te kumoa ke whakahoko e tau polokalama. Malo.
1: Malo, malo pito e rinta, ai o me whainga maari e kon, ke te au pa mō pita ka ora, ke ma whakahoko mō ai polokama, ai kaunga au e tolifu e akau, e wiloa ko e whawha i tau, ai pureanga tonga, pe a kui ko e RSE, ki e weekendi, e a makore pe ke ma ngau aki pe, ai lotu lelei kon, na kamata aki polokama he ahon, Ohi pēka e kamahoko atu pē mua ai i he marumaru o e lotu lelei koena e whai e whai whekau. Pea tōu teu kamata aki pē kou tō mua tuku pē ha whakamalo, mua whakatapu ki a Hawaiki ka umā ha matāpūre. Pea pē foki ki he kāinga whanong kotoa pē i he atā pē moerea, i he polokalama koeni o ku ma whakahoko atu whatapat foki i alintā ka umā a aleti o. Pia mai nā, i e si ke ome whainga Māori, ki e teki mautoro, mo e ki kau ngāwe koni, kau ngāwe koni unau whawofonga i Pureanga Tonga, i hono toka ngā, i se tau whānau ngāwe lolotonga, i nau i Nusilani. Pea i e ahoni, o kuma hei nai, pea mō pita, pea mō ilo peuka ke sola, i teki mautoro, si ngāwe kuma whai, aku oku te u whawawunga atu pe oku wahenga ko wahenga Hawke's Bay ia te u me te toa tai pe moe noa te kako pita foki ko ia kune tonga i whakatoa koen ai motu sau te te a te u kamata atu pe moa aku ai ngahi ongo ongo oku umao hok tafaki pe a heli ko ia pe a toki tuku kia pita kene atu ngahi ongo ongo miai papau eke ia whainga maari pe a ma toki whaia ha whetano agmo ha whaike eke pe a ngahi mea oku masio o kumaho i ngā pito ki he ngāwe koni o kurotonga whakahoko i he tau kau ngāwe i Nusilani pia mo e programa whakarukufua i he nea o mai ko tau tahahiva eni o e programa a manaki ka tau laka atu ki he sisene wanoa ai e kamata ia i Okatopa pia mo novema o lelea ki tau kahao palo ko e ongongo whika uraki pe me o kubahenga hange pe ku mo ilo i ko whakaosi eni o e A taimi pulu ni, toko a taimi auhani koe ni oe apere, koe kare pi, moe hafua, a ngahi a kaufua kotoa pe, iho tau fonuani, pe a kutui pe, e mei tatau pe, pe a moe vahenga koe ni o pita me saute, pe a kuo kamata ke aluatu, a ngahi kulupufa, ose atu, i he mahi nani, e iai pe, moe ki kulupu pe ia, e ua, e whaka ose atu, e kamatanga pe, o Okatopa. I Hastingi, pe ko Hawke's Bay, a ne awhina e whoke atu ai ki a klupu e taha, a e Mr. Epolo, ko e klupu ia a Kisi Uhamaka, ko e nau toko nima pe klupu e ni, a nau whoke a ne awhina, o si maumai me ongongo me i tonga eiki, ko nau taulerei, pe a kake ngatai, ko e klupu hoko koe ke whoki, ko e klupu ia a petula atu ane toa, pe a toki whoke atu ia ki tonga hi ahotaha balu, a ko whalaiti ui kahau, a ko e klupu e ko toko taha ono, whawhiwhia a pito a ngahi ola o e nau ngāwe koe angepe koe taranoa koko alu i he ngalu ea o kupehe he ngahi kulupu ngāwe koe taha e ne taulelei taha o e ngāwe i he ne talu e ne tuau mai tau e ne hongfu mahiwa o e proklama ngāwe koe ne RSE a koe taha e ne ai Taimi whaingo oku sai mauanga ngāwe, pa te sai mba mwe seri ti, pe a mwe whakathwe maari e i tawha koto ape. Ka ike ngata ai koe, ongo kulupu koe ni, oku whokeat koe ni, oku osifa oku ena konteina, pa ko si ai ke konteina taha, ko si aratui he mako e weekend e ua miai, mako si mei tau ki tonga, oku emu konteina e taha, a fute ia e wanoa, e toi aratu mo ia, I he wiki kahau. Ko iaku, pētua, whakamalo ke whanau, malo si ke ima uevi o whakahoko ai ngā ue. Nā e lava tifoki ai whai e te ahi he wike kōsi, ke konga kau ngā ue I Levini, koe kautako ke Youth Heaven na iai klupu na toki tau mai, I he aho whakaosi koni o a kōsi, pana whai tāno a lelei moi a koe tahape foki ai tokanga lahi tahape a ku ilope pita ka o maase e fita mo maase la mo whi ngawe aki I he polokalamani a kore koe ke whanau ngā ue pe mo I kau ngā ue ke ta ofi mua pe oa mua e whaha ko nā pe ko inu olo ka holo he koe mei mei koe te fito taha ia o ngahi palapare ma a ne ongo ia oku kai ke hoko o kai ke hoko kotoa pe ai palapare mo kotoa pe te fito I he olo ka holo ka koe lahi taha o palapare ma o ku hoko ai pe a I o mau wahenga I he whakalungu fua koe ni I he motu noa te mo u kau taha ka atoa Koe pe whanki I mea ka koe hange koe lau koe whanki I koe fise naua pēia I he whanonga ngā. Pea mahalo koe ku I o ngongo la lahi pēia aku ia o ku whaka osi atuen ke whoke ka unga aue. Pea te umai pea moe ka unga aue ke o mai I he mahina katu. Wike whaka osi koe ni koe o katopa e mei mei hao e toko ua ngeau tupu ke of ke toko tolu ngeau ki ho mau wahenga ki Hawke's Bay. Ke whae ke kei kamata whi ningi pia moe u ngawe we, anga mahenue. Ai, I he taimini, whae ngawe waafe apito pia moe u kautaha he palani, I o e nao ngai palani ngawe ke whakakato ai recruitmenti pia ono fili mai goe ngai kurupu ngawe ke nao hau pia kutu. Whae apito e ngawe waafe apito pia moe potu ngawe I tonga I kufa malumalu foke ai waa koe ni goe employmenti pia koe RSE I he Ministry of Internal Affairs pe koe potunga au e whaka loto fornua ai u ek minister ai a whane fituafe pe a natau ilo kotoa pe e maina kuo hili na e mea mai ai a ek minister koe ni fuafua ahi mai ai ne hoko koe minister potunga au e na mui mui mai a wholau mai pe ki ai a leinolo pe a moe toenga o e timi ngā au e koe ia E kai ke u wharoro, te i tuku mua hani kia pita, ko ilo pe u lahi a pito e ne uongongo, pe a kamatoki hoko at miai. Malo pito.
2: Malo e te vita, wha malo te lintahe tau te mao e ai ahon, pe program wha mui mui foki la ku kohona ku mai ai, o pako utu maha pe pangalahe ongongo, na e Pai atu e programa pe ia, kati to e pai atu e atu e tāna kati pe, ke tūkunga ki ai. Tata te whito ki he motu sau te. Pe ange pe koe mea koku lawi ki ati uta, koe kai mene oku mi whokoto atua e tore ngawe ni koe ne wholau mai I whē pueri ki he tau ni. Pe nai pe ngai kurupu na nau whokiat ki tonga I tani afi, pe mea ki he weekend. Pe te iai pe ngai kurupu na nau whokiat ki he kahao. Pe koe ni osi koe mahina ni. I mi osko pā te whānau kumu nā wholau mai. I whē pūre e tau ni, aga o se nau, mei mahi na whitu pi ono, pāu ngā au ki. I he are a pāu ngā au koe nai ongi nā te tekina kolo koe nia ngai. Koe tāwhoke ki o ngongo ko whi e tāna ki atu pe rinta pia pehe ki he ke kau whanongo. Pano mai ki tau polo palama. Nei foke tau kulupu o ku wanga maheni aki o ku iloa pehenu koe hotas. O ku wanga maheni aki koe ni kāret ko gen. Pea kua hei pia moe pānau ngā aue me naikona pasifiki o ku. O ngā ope e ngā wang koe ni o meme ke he toko whāngiau ke ni mangiau. I e foke waha taimi koe ne taimi koe na o mai e koe o whai e ngā aue kan ke kāre pipi o koe pulu ni moe ha. Kau kia hei e tau toko pānau ato ngai. I he toko whanoa koe ia, kia I toko uanoa ai na e o mai ia ki ai polo. O osi e nau maaue koe ni I he e apere I pe pueri lere ai ki kren. Pea nau wholau mai rewa ki penen o hoka te ngā aue ki wha osi ki ai. Ai mahi nai tolu, ai ni koe na nau wholau mai ki hoka te ngā aue I he hotasi. Ko tau kutu o pifoko pai I he hotasi e nau ki I. Whaki pāre. Pea kuna hanga e kina tōru e ngāwe ngā whaka mā pūsa kātoa. ai ko hai ba hai ta en ne e ta ubi ka u en top e na sia ko ko i he si sin pe a ko e una fuat ma be fangi certificate ke fa na nga o to ka u a ta nga u e ba be ta o ma u na o se ni di lai ta i he i fa ba ta in ko ni na o mai e fa nga o ko ni pe a fa fi fi ma pe e ku ni o to si e ta fa na tonga o ko mai nga o nga ko ni a ko e ko ka nga o ko ni e o mai mi tonga ko na to lu to ku ko ni i he i he ma nga hi certificate ko ni ki la ta o se ni ti ma ko wi ke pe ai ka na tai ka ko no pa ga to ko si se ni na e fo ki na o certificate ko ya ka na ko fo ki at i he wi ke ni ka ko ku ko ni o ta ki ai e tanga tako fea bo pa oa fono hema ka tau lahi ni hao ki ke kuru koe ni tanga tupe ke ni hao ki ni tai polo pia pa oa pe ki pia nana o mai rewa e pangi sikei koe ni koe mawakai koe ki ai koe lahi taha koe ki he houa ni lama mao e paanga e whaanima ki he houa ki he fwoi i wike ke koe ni whakaatoa e nau ngā aue koe ni i he otasi i he pārepi pia mo e toko ni make a ea koe tahai ngai mea ku mau whewhia pia mau pore porea he ngai ngai teake e whanau koe ni ea ngā koe ki fwoi mahina pe mi tolu e nau mai i he kārepi kaka avarisi koe o tāngau nau mao i he fwoi paha taimi koe ia o kui he paha tolu mano tupu ai te tau pe pe ki he i pāna ta mano i he me me i mai na kotoa pe na lava ma o e na upa mole mga i pe ai e ta hai a nga hi fa ta ta mai no ni i na o mai o nga o ma te a ki pe mo ma lo e tau si ai ki ho la pe ko e na fi o mai he tau kotoa pe ko hi na wi lo e mo e ma va he mai mi fa mi li pe mo e mo e mai me no ma he ni kia i tonga ka ko pi mai ka na tolu ko na mai pa o bi te na si ni de re to ko ni a ke tan ko na fo ke ai ko na mai fa mi pe ko la vai me na ma he ya la i tonga ta de be ke fa mi pe ko la vi e pe mo che asi e fo ki ke ko ke ko lo ko ma ha ni pe ko me ko ki no e ma u ni ko mo e a ma ko lo ka la ma au mai ai. Pake ko tapi ano fa bolai pe ko si sea tu pe ai ana i certificate ko ya ki ko mawe pe ko na tena o ha ke pe e newsletter ko ha ke ke ko ni pe pe ta ha ya ai ta no miri e na au pa e ka ta ta mai o mawe lai pe pe o ski ere na he na au pa ye ka ko tu ko ko na ko pe ye mo ga pe ana hinga wa ana ya mo ta pānau no mawe mālo, pāna mate aki. Ko e tahai na whakailonga te mu whāmu onu. E whāki kone whangise, eit kone o pāwe e ngāwe anga. E a ngau si o tonu ki ai. Ko e tahai a mea e pore pore. Kone ngau o mai. E ni ongo e tosi. Tau whānau tonga o ngau i he tau tāko i ni. O kou Maria pehe i he. Pa a wako mai e taki e whaoa. A koe taimi o kumari e tahai e paspasi koe a ngai whonua e tukua te a kautangata tōma o mai a certificate i ti eo e nau toko si pa u tōlahi ane haa mua tōlahi ane pe o panua e ngai whonua koe pasifini o ngai koe ni ngai pe o piki he ki toko si e tau koloka a ma a mao a e koe tahai ki i o ngai wei e a mei he vaisau te i he tanga tau pe e ki o ngong pene hoko mau wāhenga ni nei whaifo e hoko ki extenia i he o e whanau mi i premen pe koe hoko he ngāwe koe hoko ni tuchi pe e na e whepaki ai e ui ai he mea rere ki tau awe tonga koe ni i koe taha koe pinori e ni la vea lahi ai toko taha koe whaifisia pe na kai mori ha mo ui koe kohi koe pe a ku e whaheka te tō taha koea ki koe sēs ke whahe no kaito koe nei motu i wae pia pe ki e konge o runga i pelvis pia na wlele atgai he pule lulu ki waringa tōni o si o ke ai pia whai mo e sano to to ta ko ni ke te ki ye pe mo no ki ta o ke te wi hen a pe pe fo ke na wa na pe mo e fa le ma ki ya o pe fa fo ke an pa to o a e mo ni te pe we ta ye ye to ta pe ki ta pe ki ko mo ex wa ta ta u pi he la u pe ya e a ga e fa fi si a pe he po a ai pe nga awe ko nga awe pe pe ke ka ha pe pe ko ke ma ki pe pe po ku ma ki ke pe mo ko no ki ta pe te no hoi ma nga va ta pe ko ki support ai ai ta ko ma awe ko ni a ai ano fai ko pa fe fi a pe ko ki ku ko ni mai pe mo ACC ko na to te no ka va ta ka fa mo re ko ni pe o sai mo mo ri po ti to ma pe pa te ta u pe ano mai fo ke na me be ni o ku ai na koko kitong ke pot mawe ka pe akleva e ai ofisa profea ke ai family o pa mai na pika na tolu ke na fana na ton mai pe mi pot mawe pe a o pe ya pot ai ai na hi ni pot goni ke ta lista pe pe o de CEO ka ke na mi ai pe mi o poko ke ta fa ai no ko na fe na pe ta ko no fa to na direi pe a e va be be han tava be be mi fai to ko ni ho ko next pe to na va va ho pito de na na pe pe ki to na ta o pe moita o pe a po te ki na ko o ri ke ho ko te na wa we pe o pe ki na ko no ai ho ko e mai pe ni ai vo de a te fare ma ke si o ke to ho to ai ai fo ho ko ni pe o e te o mo ko e te tau tolu ko te o ko tau mai ngā au e pa ko e tau si o loto pepe ko hata fōha pia pa a mili ofi au pito ko alu ko no muli pe hau ko nahi mea pe ni pe taimu ko mai ki e maa tua ki tonga a e na viviri ko e ke pe hae mea ko koni ki e te kina ki whanau pa hui mau heni pe a ngā ko ni ka o tonga me tonga ka o ki lofisa ki e nge ko me na lawiga te vita ko pe me ta pe ko ho ko ni ko ko ala hi ko to mafai e na we ko to ma we to ma ko hi ko no fi nga i ko ni pa ka ka to na hi ni sa ko ni na to mo si a de na hi nga we ana ke na o la mai ni ka ma ta pe se te ma ni o ka to pa pe he ni no we ma ke vai ai ta sa ma ai a we ga e ma we to e fama popo mo ai na hi bisa ko ni ma e kai te ma wai ki na wa ngake pe ma ho ko ki na beta te to ki ta na ke te kai no no pe ko e kon o ko ko ho tu e immigration no sila ni ai a ko pa ya ai e a ko pe ma ko to ma me no sila ni pe ma ni fo pe ko e ki fo ko ma fo ni ta na mai immigration ni pe ko pe fa ho ni sa ko to pe e fo ma ia e tava coi nia e o un que he tainin que devo fo ven que tomo de pe que ta ma we pe que ta ven poia ah con la pia na we e que se mai que e no que pa con di mai fo ho mai mai vi ah pa con di me devo fitar no que to pa con fa ga to ku tai pe fa na u me he resalte
1: e devita bebe ga inda ngongo pe paro pomalo tu e pita nga hi ma ngongo a mari angke si lava me ko ni tau fa nau e hotasi pe ne ngo ku hoko ai fata makiko e si ka nga ko e pinoli ka ko nga e fo nga pe a pa ko e fa ka lu fo ko lu ku fo fa vi pe ko ke si mora moi ne ngo pe ko e ko e ko e ko e me ne hoko ko o si hoko ya ka ko na ko sai abu tu pe ma bo e o fa ma lot pe so ke ma wi o do e si fo longa mai pu na mai me me na soni ki wringa toni hange ko na ke si la ve ke pa hange ko na ta o si tala no ke e ta o me ko e ko e ko e hange fo ko ta no ne ngo ko e fu ka nga we ko ni ko e ho ta si pe o ku i he toko whangea ke toko ni mangea o. Ka o ki ai pe tau ki fui toko whanoa ai. Ka ku e hangu e ripoti ko na ke o mai. koe toko nima tuki mua koe kau tama katoa enbe koe o tuk mon bere tau whanongo koe wha rea koe ihe wha ihe whaiwa koe ni ihe ngahi whaiwa hanko akapulu koe kara koe koe whangalaione me whunga whunua he pia ko ko te ko ta fi via ko to ape e nga ta no fungan ko ya ko ta fo ki a me a e pita na e da ta ilo e pe ko nga ia a si fra na o me ek minista ke ta mo ka fo lau e ne ke ke na lava ke fra to ka ke fra to ko la hi ta ka nga u e ka ku ma hi no fo ka ta to lo ko ta to ko algo ni ki he fe au hi nga u mo ko kwala ti nga u o mi mi ma ho ta u kulup to nga he ka wa ngo ko la u ang pe ko ge i lo i sa ve ko na fa ko e professor Richard Bedford a ne ngo o ku ta mi i he to ko fa fe ke to ni ma fe a ka nga fa ta ta ta pe programa nu si la ni ba mo Australia i he ta ka go fa ta ta ko ne ngo hange o ku to ko la yang a Vanuatu ta o si lo pe ba mo ha mo da mo wa lo go ke statistika porque ta to ka kai o ta to ko la i ke to ta ki lu to po pe e ta population ka mi ha wa ye ni ma fe ya fa ve ke ni ma fe o fu ma alunga o bit e fika eh? Ka go ta na ta ke a me ba ki va va pe ai e go hang go la ko ko fa ka ka go ta pe ta vito ki he ministra pe mo e ta ta ke ta fo no ke fa to la hi e ta fika o mo na ngalo ai e ta ko ko ta ka RSE e ta fa ta ta pe ko ake kau ngau e tolifo a kau e ni ihe program RIC scheme kwa nusilani. O kutau nofo ihe toko tahafe ono ngeau, fitu ngeau, mime ihe tau. Neo ngu fai whakamu ke tau wao hako o toko wafe. Ka umo na ngalo e u polo kalama ke he. Hango i hango i koe koe kakano i manu e miti he. Hango i koe konu koe si asi koe asi asme koe langa he. Ako ai pia ki te ramo si o e pita he o tau ke he tau whenga aku whai ke whai maha ki whakataa tānoa. Mua whakaloto la hei pē ki ho tau kā e ngā. Ai ngā lele o ku whai. Tau mahino fok o ware pē ko ki manu mea tu haki tā maha mō alu ai pē ya. O ke si he holo i o kalani. Tau ka tau ku kore pia ke ki he o e ho tau kei bom e tau whenga ko e i whai maha ki vahe vahe pia ke whi whanongo pe kia e kai ngā whanongo. Malo.
2: Pana te, ke hake me hoke meo ke lawi kei, ke mea maina hoke katolu ke maina o plai whenga maari ke ho tau kai, tonga o nau whie maa whenga maari e koe. Ai ako uhinga eko ki nga tolu koe tonga o te maha nga o maa ui, pe ke te hake whenga hounga, e maa mea hana mo ui, Hingga fuki hanu kotu e programa kwa ini alu mi he alu kwe alu ini ke tak wano e tak fuko ke nama fe nga maari kwe kwa ini ki naumai ki nuti ki nukai pe ae kanga tak fuki hanko asti aia kwe te fuki whakau kau fuki e programa pe ihe taimu ta tau pe o kukai pe ke utu yo o kutonu ke mama a me tiki tau tolu e kualati kwe e kau emikroya kwe kwa mai ke tau faa ai a koe koe ngau tala no ke kualati e lakane ke mai no kai ke fu au e tukuta ki o lunga kai o mai ki nga to ave ki hanga hai ngawe a nga koe ke ma uwai ka seni lele o ange koe mea ko mahi no obdete ke tau tolu ni ka wha whonga pe kao contribution officer ke tau tolu to whanongo ke ngai honu e pasifiki pe a koe pe a tau amana ki te uchichi e ne hoko ke tau whanau tonga ai alu koe koe ai yang ese ni to ma o ke uite pada tau ko hi ko pada ta pe ni hage ko ho to no a paris ko te wa no a ai a we ga ve ta no ge ai pro don ho ta fe na pe te mai no alu ta fe ka ke ru ma e tan ta u pe ta fe na pe te mai no ala di ka employa ko ko mai e he u he na ko ai ma pe ho wa ko na ma nga we ai ke mai lai na u che ni e ko tu fo Pero también pasó todo no hay en. Adivito que ni en la tola es un chico a mí me fue no ni y que no han no ni y que si si a pito o a huevo pero no pero la employee ni tanto que pago que employee la like a pito que pago employee ni con ni o pague pe a un objeto me cago a ver que pago la y a pito que la va no ma pues ya sabe a no mi hija que he quitado todo. Pakai tahap ke me mahu ngaku aku mahu ngai ko tau gen ko ni tau tolu pau pe aku pai no beo ma be ka ngau we ai ho wala ke lawa tu tong ni nau ngai famore pe a pe se vi ma nau se ni la ke nau ko ki to ma ha ko de vi ko ta ha ngai me mahu ngaku o be more me tau fa ka pau ko tau mo e tau ko nga ke mahino quality ka employer ko mai ke tau tau ko mo ka ko mai no to si at ona ai ke ka ke tau kom ti ta mo iPhone wa pas figi ta ba pa pua me so wan wa Solomon pe mo fis amo ka iPhone wa to la ya to na to to mo nu ya ke ko fika ko tau ko mo o ko mai bi o ska pe ya e fika ma lu ye ki to la ya tau i wa te te fa te ki nga ta be Hage o usat kalita hage o mata toka nga mai ki ta kolo kalamba ko ai mi. Tu ka te ai ke te moa ke nga ke e fa ma bo po mai ta.
1: Malo. Malo pita ko ilo pe ko ko o se ta taimi ke ka ka ka ka fa ma bo po ko fa ma bo po ko e pita ko ilo pe ko e te tau tu ta tau pe mo linta pe mo ka fa nongo. Neongo ai peko ha ha fainga fa uhinga ka ko ta no ko ki ho tau ki tau ka nga we i New Zealand ko tonga pe o kulele i taha e ne hanga e he ono pura nga o mai tau tolu a ka uri e so ni peko ka fa fufonga ke fa nga we neongo pe he te e tola ta fu tola ka ko fa ilonga ia ai commitment la himon e pura nga tonga ke tau toka nga i e ne ka nga we pa go tu i ko me ale le i taha ia e pa go tu i te tau te tau te tuku aki a fi fakau kau ko ko tau tolu pe tonga o ko ke ta peti peti he tau ngam pa mon be to be tau ki peti he ko mi aron ke tau anoa ka ko ngawe ko tau fai ko kalu

0: Nessi su caraisco al cacoma famoi. Amen. Oko kore te ke u whatap ki hau eiki, ka o maa whoki a ha matapure, pe he u whatap a ki he palestini, ka o maa hau eiki koi sutuku, ka pe he ki a tek mo tol ko toa pe ok mo me a mai, pe a mo ongona mai a polo karama koi ni pe a me he ope, pe a ko fie fia lahi he fafini, ke tari tari ko toa pe ki mo tol, o ko iheni he fafini pe a mo mele lita folangi fuka vete. Pea o ko tui pe e tok fa ton ton mai au e mele, ka ok ma iheni ke fa hokat a polo kalama i he fafini. Ki mu a ke u oange fainga marie ki a mele o ko fie fia lahi a pito i he fafini, ka koristu tuku ko uhi kuo ki fofoloa e tau wā mama o, me he ngahi whatongia na tau kau ki ai i he tau koe ni, ka pehe ki he polkarama ko ia o ākosi. Ka i he whawhini, ko he uraki pe koe o ata whakamalo, ke te kmo tōna mō lawa mai o tau kau whataha, i he katoa ngai o e aho ko ia o korisu tuku o Marifihi, pe mo siruk tapu whakamalo at ki he kau korisu tuku na e takimaya e varine, pa pehe whoki ka merewea, ka o mai ka wea mo ki mo tōko tō apene mō lawa mai o tau whakahoko ae ki tau olunga o tokoni ki he koe sutuku ko uhi ko e whakahounga ai whakaafena ai whakahoko mai ka te tau tōlu. Pea e he whawhini o ku mai heni mō mere. Te tuku pē ka mere ke ne toki whakahoko atu ia. Ka koe me alahi pē te mataranoa ki hei he whawhini ko e konga e taha o e tau ngā ue na e whakahoko he tau koe ni o te kai ki lawa ke whakakato pe toki whakahoko pe e mere. Mere malo au pito. A lawa mai pe aku o ate whainga maari e koe ni ka te koe ke ke whakahoko mai pe ke hoko ate e ta polo kalama. Malo.
1: Malo tō luama ai mau whainga maari e. Pea malo e mai ke whaihaki i tala noa ko hui ko whakaukau fuka makasini. Ko whakaukau e tau makasini te uka mata mei ai. Ko whakaukau pe ke aha tau ki i tuku anga manatu. Ki e tau fu teu teu lahina e whai ki he katoanga senturi o e koskun salo te. Ai e koe ngahi mahina, me mahina e ono ke fitu nai ka ke toku whakatonton mai. Aho mou ka mata e ki mou tolu ai pō tāla noa mo e whakakaukau, o e whai wā, pia mo hi wā. Pia toku whakahame ka teki mou tolu, o mou toki kāua tuki mou tolu, mahalo ki septema. O whai ai whiohi maa whana mo e whetau laki mo ngahi tō uako, pia tō e whakamaa whana ange a ngahi whiohi, mo ngahi maheni. Heu tau nofo i he whonuani, pia koe ki whonua sisi a Nusilania, o whatatau ke tā noa mai ko ngahi tō uako i Amerika, pia mo Australia. Kau tau nofo mo vete vete pe pe tau tau taha e ngahi. Kau taha uk tau kau ki ai. Kau siti e tau whetau la ki a ki tau tol. Kau koe hui koe fuui vi koe o e tau fie kau ki he teu teu ki he senturi. Nā tau whetau la ki ai pe tau koe tau tupfo ke kolisi na tau mei mei koe to wako pe o te ilo i. Te huha ke te ilo lele i kalasi o lunga. Pe huha ke kalasi lalok na o ilo lele ki tau tolu o lunga. Pe kone os pe koe a pe os. Ka koe tau toi whakataha koe ni, o tau toi vāo whiange, mo kehe a pito ho tau ngahi tōu, ka nai toi whakamāwhanange e tau whiohi, pena e koe whakaukau lewa, hange koe whakaukau ke take a snapshot, o fo i taimi koe ana tau whiohi mai ai, mo tau teu teu ki e tau katoanga, pe a pi ke taimi ni o kua osi, hange koe lawe, o kai ke tau toi whesti o whaki tau toi. O
0: Baila.
1: siha tau lele mai mai na ono ke fitu na tau fesio faktu o taha e wiki. Pea koe ofi koe ke tau tō ngana tau fesio faktu o ua. Pea koe lau lau ho ua u tau whakataha te taha taha te tau tuku mai ke tōlu pe koe wha.
0: Baila.
1: Pea koe po i feo hia koe ia o koe ke lava ia o hiki e hawha ahinga me a whakateknolosia. Ka koe tau ki fei fei ngā pe. Pea kono i kua ngā pe o lahi ngā pe ai uta. Pai fai pe ai ai fenga ke ma mai hanga hi mana tu me li e pau ku ma u pe ka u kai ke lahi. Pau ke fo ke ta hinga e ko na nga hi mana tu me li e ma li e na to ke na lot na to le ke ta no. Ko hi ko fo me a le na to e. Pa ku hange ko bui fo ange pe hono tala no ai ka pa te algi ta lau ha to ya ngo ta ta e ori ia. O bui fo ange pe hono tala no ai pe as pa pa ta ta pe as pa ta pa e ai. Kai ke Kaku osima leva ai fa matala ai a to ta minai te ta mo folau ko hifo ka ta palestin ya ma ta ostea ma mo fa matala a mele suipi la tu ko hiko eta puna ke ia tana ne fa upe a eta ta anga ha ko eta faiba pe ta wo mo kiton ma le mo fa matala ai fa hiba ko hin hin atelangi ko ia pena ne eta ko ai hiba pe tokon ki ono ako pe ko ipa ne ne fa ehiba o ko amana ki pe e luhama e yai ha ofa matala au he ko ko na ke fu e ko ai fu fatongia fa ngata ange i hono o mai o ngahi tu tu uni u ki kita tol fa ka papa o yo kuma o he toko taha ko to ape ai me au tala tu pe kai ke ngata e fo ki pa kana ke hanga e ko o tali, ai ngahi loto mamahi, fie fia, la unga, mea keke. Wako pehe e au ia koe pefine to a koe. Ho o fie nofa masi ke i tali he kautaha. O koe koe kautaha ia, o ne whaka papa au I, e lea lele ia tu mau pe a toa taha ko toa peka te koe. Kani ongo ia? O tau tak taha nofe mohono lau maari e. I he mea o tau tokonaki mo tau amanaki ko tau uia o tau tolu. Wako whaka malo atu luhama. I ho kei tolonga mai I he tuunga painga taa o ku ke fowai. Ka koe koe anga ia whakakaukau o makasini. Pa koe mo oni, pa koe tau fok mai pe whaka tau tolu. Na ufa ama ia e lava pe makasini pe tau toke alu. Ka tau fok mai pe ki tau tolu hange ko lau. O tau osia te pui mawhanai ko ia. Tau foki ke everyday life koe. A pong pong o lele ke ngā awe foki mai. Fatongi ai fiha. Kai ke ka e fenga I e makasini ia ka pau ko e makasini pe e mau ko e ngahi whamatala ko e ni mo e ngahi tā mo e whanki manat me li e ik pena e mau mahalo e whiunga pe ia e whiunga anoa pe ia ke hoko pe ko e ki whakamanat manatu e ose mehene hata o e pongo fulu o mai e tau whanā mo tau makapuna o si o heki mahalo I tuku atu halai peli ko nā mo kumi nai kau hene e kukui a yange pe u asa no tā a yange pe u asa no ingoa e ngai whakatotolo e kau mai mahalo ke tau ki makasini pa ko ia e aonga pe ke whaka ilonga pa e kai ke aonga I ke tuku o kulahi apita pe ai uta la I apita uta ko ngā ue pe kono sort out pe amo whengai lewa ke pāti pe a kapau lewa o e kai fo ke yaha selinia ke whaake ngā ue ai o sange pe ai pe no ki totong si pe ke pe ke lava pa sia ta ka pa o ke yai hata o ke ya ne me a ne lava e ia o ne uta pe ko ne faka matala ke itali li le pe ai nga hi me ko ya ne ngong mo pe mo to ko o spa ke makasini o te ki ai ke ata pe ke te mo tol ke mo to ko ni mai e nga hi me ko ni nga konga ke ne taimi ni ho ku tago kai ke te ilo ki te mea nei hoko he ka ilo he toko taha ke. Ange koe ngahi whakataha nā mō whaitonga, koe ngahi bahe bahe mai e ngahi whakamā lō, mō ngahi mea koe. Koe whanki mea koe ia, o kai ke tau ilo kotoa ke ai ka esai, ka pau te ke kau mai aho whakamata la e luhama koe hi, na ke mea mei iai koe ihe u mea koe ia. E le lei au pito ke tau makasini. Kai ha mea o ke toi tokanga tānaki mai, ke tala noa kon ke makasini pe ko hau whehui pe o mai pe.
0: Oia, o kumu mo ona apito mele aho o whakatala noa mai ki he makasini pe a hange ko ia ko o whakaam ke ai ha ki whapam whamatala me te au pe a o ku kei whai pe hiki hiki pa kou fie fia kou hinga o ku te kai ke pake tau makasini. Lo kua toko langhi ia ia ko nau pehe e nau tauri au ko osi o stapune makasini pea o spa. Pea ku whamawhana ka te au ho olawe mai kia te au ihe whatongi a koe ni pea o ku kai te u hange ko olawe ko kunofoko o whakakaukau ki ai na e ai toko lahi. Te pehe pe te wahe wahe ihe te uhai wahe ta po ta anua koni. Na e ai a tokolahi o ikai ngata pe I he kaukoli stutuku, ma tō tua kaukoli stutuku, koli skimui, ko tō wako o oku, ko hoku kā inga. Pe a moini ihi pe ia o kukai ko kaukoli stutuku ia, ka nanau, nanau omi a feedback I ka te ao I he fatongia koe ni. Pe a nau fafehu I mai ka te ao. Pe a koe, koe taripe na aku fai, Na aku tari koe keresi pe ai eiki. O hange ko o ko lawe. Ha ue tolo, ha umue. Mea kehe kehe. Ihe whonga kehe kehe. Pea koe me ape ia. Aia te pehe pe. Na eki lea e kwha e eki a te au. He hange ufuka matatua aiki vai vai koe ni. Ihe teu ko ia ke u. Ke o maa family. Kako ne ki lea ni ka te au. Na e te eki ai, ke I ai hataimi. E iku na I ai, e lele, e kovi, a lelei. Fai lelei pe. Fai lelei pe, he koe toko taha kehe ia, o fai ki ai e tau ngā ue. O kui kai koe kakai. Kako ki ne ai au kutoka hoku loto, Pena e kauia hono o hake I he taimi koe na e whai aki ai fuafatongia. Kai ke he o ku whakawhia whia fo ki mele ai. Hange te tatoe langa I e manatu ki he ngā aue lahi koe na tau whai. Pe hange ko ho o ko whakatanoa mai. O ko toi wakai hi foi ahoni ki he tau tohi ko ia ai. Ai tohi ko ia ai historia. O senturi, hange koe ni kou whakahātu. O ku ia ngai whamatara koe ki mua, ia ngai mea, o koe ngai mea pēni, o ku mau mai koe, I foi waha atai, mina e whai ai, a whekumi, a ki I komiti, a ena e tataki ai, a ioema a tiola, o nga whai hono whakamā opo e ngā ue koe ni. Pea koe tala noa e koe ta whakahoko he whafini, ni o koe ki makasini, Kau koe koha ki ngāwe si I nai whakahoko I he fōi hange ko lawe, koe mimei fōi mahina e fitu. Nā tau whakatahataha mai ai, kai ke toi hanga he feituu e tau kumi holo ke ata, I he ngahi holo o e ngahi siasi, ponson pi, pia mō leseri tonga, kawai a o tahuhu, kawai mo ki apiako lau tohi pure anga koi a o tahuhu, pia kawai mo ki apiako koko fukoutuai a NCRMA. Ie ka ngata mai me foi mahina ia fia. Fai pe ko kai ke tau kei hao, pe ha o mo e a ko ia o taimi maa whana e tise ma o kufu u maa whana. Pe tau toi kumi holo lewa. Ta whaka fia fia na ia I ngai potsias, ai o kuhange pe ko ngai potsias ko na nau ofa mai na ngai venue. E nau a whainga loto ko na e fai mai ake ofa. E kau pe mo ia I he tānaki koni. Ko ngai whamatala ke toi mau ia. Mo ianga o e whetu utaki atu, mo ianga o e tari lelei mai. Ko ngai mea ia ke tau lava tau tauria hanko ko whatanoa. Ke tānaki he teknolosia. Ka e mau ia I he ki ngā ue koni o ku ke tataki I he makasini.
1: Ia. Ia malolu hama, oku ko maha koe mea lahe taha ke ta tala noa ke a iko e te uteu koni ke tau whakataha I he tau kaha o. Pea oku, oku maare au pito ka te au a e whaunga tataki pea mo e tauhi kakai na e whae e mele nai te. One whakatau ka ulewa oku tau e tau kehe kehe koe I he tuu whakakolistu tuku pea whakaampe u peitu e ni ke nau whaipe e nau mea. Kane hanga lewa o pehe koe ne whakatatau lewa ke he lili koe he whonuani me he first past the post ki he MMP. Aia lewa o kutau kutoko lahi ka o kutau kutoko lahi mo e whanki kulupu iki. Kane pehe lewa. Lele lei pe ai lava pe ke liliu e tau whaonga o tau alu ki hatainga mea e lava o o whakafofo ngai ai whanki kulupu iki. Pene whakatātā lewa o hange koe, o ko taimini foko taha pe tau palestini. O ne pehe lewa, o kumalawa ia ke ai peke ua palestini. Lai pe ai ngai taha ia o co-chair, co-president, toko ua palestini. Pe pehe lewa e vahe a taha mi he tolahi ta fa akiko e tolahi pe mo taha me ta fa me fanki kulupu i kiange ka hango ko hango ko o fa ma fa na kateau o ko ke hafu me aya ke tu uma o we i me ko to ape ke lava me ko tauloto ke ai ka pa tauloto ke ta ngawe fa ta pe ko e fa hinga i li fia mo ta i li li he dominate he taha Pero cuando él va a hacer una mea coya que va a bajar, pero han hecho el lau con el palestino, pero sea hay que tocar agua. Coi fa un comité que secretario pe toca taja pe toca agua, hay secretario que fa bajar en agito una coya. Pero ahí le vamos a taulao, que pase a hacer una Afainga tutu uni whakakātoa ke te tautolu, kai o lewa ko o iai ai whakafofonga ke taulawe ko toa ki. Kou, pia pia pe i hene malawa ke whakakaukau whaataange. Pe hange ko koe whaapehe, e iai pe majority rule ko tau mea ko toa pe, te tau hiki nima e toko lahi pe, whaahinga ia koe, pane pelewa. O kia ilewa e mea e taha o ku, he kai ke tau hiki ni mama o pe, ia e mea koe consensus, he? Pehema, te tau tala noa, pa pehema ilewa e sea. Pia iha whaahi e pelu la, ka tukuange, ke tau taha ke a mea, pa peatlewa o klele. Aia o kai ke, aia koe whaunga ngā ue, o kai ke taha pe, pe ua pe.
0: Koia.
1: O kia, o kulahi e whaunga ngā ue ko toa pe, ke keita, ki he taumu a ngā ue. O kai ke pule a konga ngā ue, ki he taumu a ngā ue. O ku mahu i ngā taha pe a lau maalie o he taumu a ngā ue. Pako mea au tau amanaki ai, ke tau ngā ue whakataha. Au tau whakaamu lewa te tau kau whakataha mai ki he tau whakataha koi ni i o katopa. Fai lahi foke a mo wae tai mini kou hiko e mahina septema. Pakapau tau lava whakataha i o katopa kakoi tau whakaamu pe te tau lava o whakataha i ke tau ngā ue whakataha mai ki tau aho i he tau kaha au i ma askoia.
0: Koia. Koia. O kumu mōna o pito mele aho o whatanoa. Kou kau mau i he fie fia lahi o koi koha ki ngā ue whaingofua. Ai anofo ai taki pe koe palestini. O fe kumi ki ha mea elelei whakaluku fua ai ke koristutuku. Ki he tau mua pe taha koe whakaamu ke tau taha. He koe tau sio koe ke tau whanonga koe ki tonga. Me a whakalata mo oni koe. Pea koe ngahi feedback ia me ngahi koristutuku ke heke. Me muri pa pe hepe fo ki tonga. E nga whaka o fofa ia i he māu pa moe taha koe ia a whatongia na e whai. Pai kai ngā tai o kune toi omi pe pa moe ngahi option. Ko hinga ke tau whakaukau ki ai. Pea i he whakataranogo ina ke whakahoko mai. Aina e whakahoko foki ai whakataha AGM o tauni. I he tau foki mai koia me senturi i maasi. Pena e uki lewa ia ki he aho tahawalu koia o e peleri o tauni. Aina e os whakahoko ia i he NCRMA. Pea koe whakataranoa pe. Pena e tāria i he whakataha. Pea koe whakaamu lewa koe ki he aho i he tau fo'ou. Whakaamu e kei o atu pe a whakaafe, ki he taha kotoa pe. Moe ngahi kulupu koristu tuku kotoa pe. Koe moe whakaamu ke tau malanga i po tau aho koe aho e taha. Ka koe whakaukau ayo koe ta unifo ki he angai vilo maheni, aia ko vahikolo eni. A ko vahikolo o kukau mai kind of kouti, ko hentasoni, ko tominioni, pe a mo Kingsland, pe mo niulini, me me ko kina autoria ngahi vahe ko ia o kina ukau ki vahe kolo, aina e pehe e fōunga koe na e lele mai, tau koe au ki vahe loto, tau koe au ki vahe saute, koe tau fo o ulewa, koe whakakaukau ia, koe taimi ia o vahe kolo, pea o ku iaipe e nau ki komiti, pe aku os whanonga ko tuk whanonga mai pea a vahe kolo ki he taranoa koe ni, mo e teu teu ap ke tau fo ou. Pea e mahino ai a mea lahi. O i kai ngā tape ai, ka koe whiri koia o ngā hilakanga, pa mi he palesteni pe o au ke ngā hilakanga koia, o ku wanga maheni koia i he kautaha, e tok whiri ai he tau fo ou. Pea ko taha na ngā hifonga, ai au tau whakaukau ke kautaki, hanga koe palesteni, Pea o ku toko lahi au pito ai kau whiwhine le le i he kori stutuku ko uhinga ke nau ke nau to oi whatongia mo nau mo nau kau mai ke kau mai ke whiri ko ia i tau whou i ha nau lava mai he tau whou ke ke tau ke tau whilakanga ka haka u ngahi ingoa mele o ke pehe o ku
1: Iyo, ko sio pe o ke ngahi ingoa hange ko ngahi kautaha ko isu tuk whaasiasi pe o ke aia hange ko evaline me he evaline haangana pe me he sautata iyo, na e kapteni a evaline iho nauto u pe o kuma upe whamatala na koe tokoni pule ako fe fine pe ia e taha e kolistonga. O koe ke umau keono taimi i he tonga high school ka koe ongo tapa ake ko sio ke ai. Pea ko la tu tama la vulo lewa me i he sasfataha taha, ko ti uta ko tuku ia. O kei fukoloa whakataki ia teknaua mo tauhi kakai, o tau whaka amu te tau lava o ngā aue le lei a. O ko ilo ko unga tea mau, na ngā aue fuloa apita unga tea i he working income, pea o Pernion o ko retire, unga tea ka o ko ma e unga tea whainga to aia. O ko ni tuk pai tutu ni ke ne anga e ne.
0: Ta pure fioki.
1: Iyo, pako ko ka ngahi, ko ka ngahi ko lo aia o ko tau loto ke tau ke imao. Ko mele sui pila atu na e toko ni puleako ia, ko tau punake, ko tau pulotu, ko whaiako ia e Tamaki College. Ko vien hau pe akui, ko tiu taia na e whaiako i ko swefine e tau lahi. Pea taiaku poki New Zealand. Ko tok tāme nai te tamo folau ko pule e ako ia e kolistonga. Taiaku inglisi e po 442 and form 6 e kolistonga. Pea uloa tonga lecture ia e university o Kalani. Ko tok tāme nai te pok oku co-chair, he? Pea ia e saiet lea whakatonga. Ai again experience ana ke mea ko uktala noa mai ki ai. Ke tau kau nensi ko ika uhila vea, ko fifita tonga, ko olive mangisi. Ko ilo unga oe mohena lieta kamtoni ihe health neongo ukai ke nes, na ikai ke nes. Ke tau kau whaiako ko anauti ontoa feao, ko anahina la atu he. Ko anahina ihe Tamaki College, ko anau o ke primary school ihe North Shore. Ko hei lala maka, ko pieteskai tu ihe James Cook. So, mm. O tā primary school, o kei whaka e nāu bilingual unit e anau tōlu.
0: Toia.
1: Yeah. Lewa amo la via pulupuna, ko pe naisi tau fui. Tīnta ko limen paea, peta mo unga tonga, aptanga kailea mi Sutton Park.
0: Sutton Park.
1: Iyo, ayo oku bilingual mo Sutton Park. Ko e tau kau polis tutuku, ko e ngahi pautulikia o e u bilingual unit i he phone one.
0: Koia. Yeah.
1: Ko Luta Felice Langi me Onehanga High School, ko Sein Manmua he ECE, Siweti Mahe Mano Pangai me Southern Cross Campus. Ko Funky I hingoa peni o ko umau mai, te ufaka osia tupeka te utoi tuku atu e Luhama he ko uilo o kuiaiho o ko ngā aau, ke o ngā wemba mo e tau wha angawe ake o mo ngā emu feitu ngāwe. Ko mele pinao ta aufa mo ofa manu one one, ko e kauhe kau social work me o rangatamariki. Ko senolita tu inukuafe, ko ilo I oktaha pe a registered psychotherapist in New Zealand ko Caprini Makasiale ka ulotonga paka osi osi ai venga a senolita ke register so kapau el retire a Caprini ko senolita pe togota I New Zealand okay tau ka unga panke ko me naite na tangile ko Susana Tuitavake ko Anna Payne
0: toia
1: ko ko ringa ia ko kakai pe o ma o na tu unga okay ka pepine Nā tau kau whakataha, koe kauta e iloa, kako ki nau tolu au ku teke mālohe koe stutuku, koe talaha mea au nau iai, koe whaiha mea au nau fua. Koe kake tau lava tatolo o whakawhai keike hei, koe ngahi hingoa e kau kaike iloa e ngahi hingoa koe māhu inga kātoa ai toko taha koli stutuko tape. Kaike te utuko atu keke whaka o si e luhama keke tala mai au unga pe mo feitu na tau fa aku faiva ia malo
0: apito mere ko ta alo mai ta taimi ka ko ta filonga a I he NCMA I manukau ko va a tertiary be ia ka ko e private training education ai au ko fa fa tongi ai ka ko fa malo rahiat api to lava ki por kalama e fa fini a me pango pe ko no no a taimi ko ko rat mere ke ke ke resi mai ke ta te hoko at pe ta ta no por kalama hoko
1: io ko nga tanga e mau por kalama pa ko mau me ko to pe o fa ko mau lotu ko ko mau kui kui pe vale vale vale lau o pe he si sumo o tua ko lo tuia Kato e ma foi por galama con Nico el Loto. Y así su calaisco a lo como famo uy. Amen.
0: Amen. Malo al pito.
2: Malo lo gama. Fa malo la head que te moa. Y he fagao coe polo galama lele a ni. Tato que felongo aquí y polo galama hoco. Malo.
0: Malo.
3: Tanga mari con Nico o atuai a fanonongo a mapu a vaea. Cuando tú tamay tau fui manioque me he mapu a vaea. Me homa. Kano lelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, peko ki mou tolu o ku mou Facebooka, huhake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo. Kore whainga maari koni, ke watoa ki whanungunongo koni, ai ako tutuku, ko ia ai tupou high schoolu, pe ko ako tutuku ako maolunga ko tupou. Ko ho tau aho, o toki whakaho ko ia ki he aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Whatonga iange ko aho aho tolu o Okatopa, o ikai ko aho nima o septema. Mukatake o teu teu mai ki ai, engai kulupu lalahi e wha a Okalani, Kulupu ulaki kutaki aya faifekau moi kaufononga. Kulupu wa kutaki aya faifekau mo sese la taimuri atiola. Kulupu tolu utaki aya sekeritari lesieri vao mo heilala maka. Kulupu faa utaki aya faifekau loloma fare mo toku ki muini mai. Malo mo whakapapa atu me kautaha koristutuku ayako maalunga kotupou malo. Senga maare koni ke o atuai. Aki whanongonongo fo ime akai ko e ni. Nei toki tau mai, e mau fo ime akai me itonga, koe fo I ufi, koe kaumeire, koe kaho kaho, pea mo mahoa. Pea pehe ki he mau fo I talotonga, koe fo I maniok. Ko ia, fetutaki mai ki he fika telefoni ko e ni, ki he tu asila te ke mau me ai, pea mohono whakaiki iki. Koe telefoni, koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, malo.
2: Ko tau taimi kuo haa feta tonu anima, tau wakai he ki he kauwai waikato, pia moe polo kalama tākanga e tau fohe whahoko ia e he whaifkau, Paula Moala. Whaifkau, malo e tau maoe ahone. Whaifkau kātaki pe o kuongo atu. Ko whamoe more atu mahalo o ku ki palpalema e device ko ia ai whaifkau.

Yo maro mo e tau toi mau ki hoa koe ni ki tau pokalama vahe vahe I korokola e sāpate koe ni ki sāpate ko ono wango fū mā whāwe taimianga mai. Nā kamata mi sāpate ko si e tau tala noa mai I a mā tiu vahe taha wano o se kawaki I a mā community. Ya koni ko te hoko atu e ni ae. Tala noa koe ni. Te kawaki te moeanga e tau hanga o. Ia ha mea hoko ke community tau. Pa more more aki. Ko tau hanga pa more more ia taha o. O mu fai hia mai. Ia te taha pe ia te tau tol. Toko ki tau tol. Ia ko ia I koe ko sāpate e koe ni. Pe ki mua ia te kamata e po kalama. Toko pe mua ke o atu pe ku patapu e moe awake, moe tonga, moe ulangi, o kuna whanongo mai ke po kalama koe ni, o galu he ea, tau kamata ke tau lot, lotu a kipea o Same, o e aho Same ko ia Same te au mātou, e waka tamai moe alo moe laumari e maanjo, amen. O kumanawa ofa moanga ofa ai, o kuloto kotoa, o kouwikia ai ki, ya moe kotoa hono kita, o kouwikia hono kuafata. Hoku loto kotoa, hoko uvikia ki peikai ke ngalo ia te au aeneanga ofa ia te au. Ko eiki, hoku ne whakamore more I e tau ngahina maha. O whakamo ui ki tau tolu, o ka kauta whakamamahi, ka tau ka mahamahaki mo malu I ki tau tolu mehema. Ko enanga ofa mo ene manawa ofa, ae ongo kalauni I o tau fuku. Ono I kai lahi sau faua e ofa e o tua, ia te tau tolu kotoa. Lotuange kia te ia, lahiange I e mamao, o e langi me mamani. Ko e haa hono mamao, awea I he eiki, e tau ngahi ang ala, e te kitau ko, o mamao ang ia, I e hii fo, me hii hahake. Amai mui alwe la maare e maani, amen. Amo mai e tau toe, tau sia ki a koe ni, tau amatape koke tau lotu, mo tau iwakakawa ki Same koe ni, o mai Same ke tau anga manawa ofa bea moana ofa, e kuanga ofa manawa ofa ai. Koia I he sāpate ko o si topina e talanoi a Seesu, pe kawaki I a Matiu, koe hae mea e ka hoko I he komini, pe koe ni, koe hao ni, ke tau whanongo mua ke heongo ongo e a koe ni, koe hoko atu ia mi heongo ongo de rei, Mihi ui kowa si. Ako ngongo a Matiu, waitaha walu, vesi wataha ki e tolu nima. Nai tuu mai a pita ki a Seesu o peu iange. E tuu fiha nai ai fie mau ke ufamore more I hataha o kufai hala mai ke te au. O peu nga e tuu fitu, ya tari atu e Seesu, o kui kai ko tuu fitu pe, ka ko tuu fitu, uriunga fitu. O kifo I talanoa fukatata eni, ke fukahino hino a kia te koea e anga, ko ia o e pure anga o he wani. O aho e taha, na sa kau kau ai tu I ke ui mai a ene kau pai fatongia ya ne e ke ange ya te mau tolu ke tati taha fai mai hapaka matawa yo nao ngahi mo ua taki taha ya te ya lotonga ene whaka hoko eni taki mai hatoko taha ene kau pai fatongia ya kohono mo ua ki ai koha koini siliwa ni manoa milio kana ikai hane pa anga ana ke totongi aki hono mo ua ya tutuoni ai tu I ki ai ke whakatau Watuia mwakataha mwene whanau mwono waisi. Ya mwene kotoa ene koloa. Kai lava ke totongi hono mwua. Totoa mape atu ai tangata fai fatongia. Mwakamata ene kore whakamore more. Anga alfa mai kia te au. Teu totongi whakafoki atu hose niti. Koko mwua atu ai kia te koe. Na ongo I. Au pito he tu I ha ofalahi ki ai. E tuwange ia ke alu ko tawataina. E au atu pe ke ene talane ke te ia ko tohono mo ua ona. E mawahe atu ai tangata fai fatongia na e toe he taulakia mo ha tangata. Pai fatongia ka. E nei e hano ki mo ua ki ai. Koin siriwa e te au. E ane puke ia I he ki a. E ane kamata fasisina ia. One pe he peimu to tongi mai o mo ua ke te au. To tulu tui hifo ai tangata o kamata e ne tau kapo. Anga ofa mai e te au. E ane to tongi to kafoki atu ho se ni di. O kou mo ua atu te te toe. Anai kai ke tari ia e anga ofa ki ono kaunga we. Kaunga ngā we. Kanane hanga e ia o kahu. Kurisoni ai kaunga fai fatongia. O ureva kone totongi ka katonga hono. E koe hilo peki ai ai kau fai fatongia ai mea kuhoko nanau ongo I whakaofa ia I he tangata ku whakahu kurisoni. E koe nau whakahoko antu pe ki he tui ai mea kuhoko na
toi ui lewa e tui ai tangata waifatongia na e moua lahi. O ne ai angi ki ai, o tangata anga kowi koe. Ko o kore mai keu manawa ofa. Nā ku tangatu ki e ua na ke toi totongi whafoki mai haseniti. O ki kai ki ke whakaukau o ku totongu mai ke manawa ofa ki e taha ke e. O hange koe mea nā ku whai atu ki e te koe. Nā tū tā amaki lahi au pito ai pia ne tū tūni ai pē. Tā matei ai pē ai tangata whai whatongi a. Kai oua rewa ke ne tau te a i kai o rewa kone totongi. Whakafoki whā, whakafoki kotoa mai ono moua. O ia e whaunga e whai e hepu tamai o kui he vāni ki e te kumotolu. Ka bawe i kai ke mou. Pe whakamore more aki, moha kaha o eku kaui mui aki e kotoa o mou loto. O e ongore reito nui a ei. Palo maha o mou whanongo mai ki skolo pola koi a Mātiu. Ko ngaino Mātiu ye wahe kaha walu o kautala noa i a Mātiu ia ki he ngā ue i e komini. Pakaiai ha mea ku hoko ke komini di o donu ke whalerei, o donu ke o mai e toko tahako ia ke na polerei. A lawa ke tau tala noa mo e toko tahako ia. Ko mea na hoko i he ue kawasina tau whanongo ai. Kaya ha taha ku whai hia pe ku whai anga hala i he komini. Kukai ke whie mao ia tala e sesu o ki stepu e tolu. E teke ke alu ko ia o lau i e toko tahako ia, ka e alu hanga tonu i toko tahako. Koia nei tupu ai e pare. Ai o ke apu ana tonu ki toko taha ko nei tupu ai paro pare ma koe 1-1. Taka i kai ke whanongo mai toko taha ko ia ka te koe. E toi alu rewa ke tau aproche ko i stepu o noua. Ko tau o mai na whamooni a toko ua pe toko tolu. Ka ke toi whai e po i tehu i tatau pe o whenga ke tafoki mai toko taha ko ia. Taka o atu whai a tō ku ke tui ki ai pe ke ne tāri. Pea ki pōti lewa ai toko taha ko ia ki si asi. Taka o atu rewa ki si asi o kui kai ke ne se whanongo pe i kai ki se wha more more ai mea koko hoko ki ai e angarewa se asi o ui atu rewa tu atu rewa toko taha ko ia o ui rewa toko taha ko ia ko sendaire pe a moe tanganaki tuku hau ko nga ko sendaire moe tanganaki tuku hau o kui kai ko kakai si ui a e ti tiu te kakai ko ia o kwa genau ofa o kwa genau wha wha wpai wha more more o kunau se au auhi be akunau o kunau sio lalo o pai ke ia mea koe koe whaika o kunau fe pafaha. Ta koe ia koe aho ni kamata anga e tau folofola a koe ni koe hoko ati ome folofola e wikos. Hau apika o whai e koe tehu mo tehu i koe inyo talanga se Jesu. E tu o fitu nai te u whakamore more i ha ku toko ua e whai hala mai ka te au. Kare se Jesu i kai e tu o fitu ngofu fitu. Ai e koe fitu ngofu fitu o kuhinga ia te ki whamore more i he ahoni, whamore more i a pongi pongi, whamore more i ha whainga taimi pe hawai. Ai o koe ki whakata ngata, ai mea koe whamore more i he talamaies. O pika ia na hawa pika ia ko ne whakaukaua pika ia ki he matai fika. Ja pehe e pika ia ko matai fika hau hau a koe te lava o talange ai tu o fitu o koe matai fika. Ja ko ne hau hau a koe matai fika ai ka te whamore more i tu o fitu. Ja o ngoi rewa e pika o hunonga. Ka talange se suuia i kai. O ka ke tuo fitu. Ka ko fitu ngon fulu fitu. Ai ko nongu hinga. Ka e ngata e mea ko whamore more ao tua. Ka whairewa e se su a gifoi talanoa ko e ni. A gifoi talanoa whakataata ko e ni. Ako gifoi talanoa whakataata ko e na whaiko e se su. Pe na iha tangata na e mo ua giha master. Ka ko na e mo ua ko e na paanga e nima noa miliona. Fupanga lahi au pito eni. Tako e ni manoa milio nā koe ke lawa ia whalawa whakamore more. E koe hu tau lahi whaluria. E malo koe te tau mati tau tong te ki osio mo kwa totonge mo koe koe. Tako mea nai hoko. Nai hau rewa e tangata haana bisnisi o talange ke tangata koe ni whaifatongia. E totongi e ne mokwa. E kore whamore more ange rewa e tangata whaifatongia. O koe ke o mai mua taimina ne. Tōtulu tui hono uma. Ono tui mo kore ki he tangata oia bisinisi wa more more pe mua o mai pe mua hataimi
to go my time you are of saying I get my water tongue of Boa. Can I talang him meaki mua and it score from Remore, when they score a good game, can I talang it? Obama going to lava to tongue in my soccer tau coe, Katau Mofa now, Katau Pamo YC, the Fakatau and mea cotope Ukema, Unaki lava get to tongue at Boa. Can I langona, a Tangata Pisinisico and me, I score from my mouth, Fai Tangata, Fai Fatonga. Can the Hangareva or Kaniferi Kato, I ne Moa, can the Hangareva to one get out of Wataina over the Nitotong for a foki. Because how wet another five Fatonia Koeni, my how wet you to wa, or the Fetal Raki, with another and I five Fatonia and Moanga Ki, Aya Kopanga, Koe, Sirini, Siriva, Eteau, Alpha Kokuamo, where Ahuya Eteau. I talk tongue in Goya, I le moa. The Tarangi River get Tarata Faimun, if I don't hear Koeni, Kataki Kahanga to tongue in my Bemoa, Ekumoa. The Tangi Hetangata, on a corre for more more, for more more, on my moa time in Gateau, Kewalo, or the Alupoto say, come my Amea, to my time in Gilk or Faina, Nama, my tongue for a fork yet to Homoaka. Kana ne hanga ia ne ika sina hono mo ngā pa te fusi pa te pehe te kai ke to itari au ia hataimi pa te hanga rewa awe ia ke pirisone ka o rewa kune to hanga tā whaka hoki mai ai ni sirindi pangai te au kwa kiriwa te nai whanongo e kau tangata na ungau e tangata bisnis ki mua e mea e whai whatongia koe ni uku whai te nau ita au pito na uo pōpuaki ke tangata bisnis ki. Pe whanongo ki ai ai tui, tangata koe na neha whakahau fi, na ne toki talange mō ui ke ha. Tau neha koe tangata, ma neha rewa o talange ki ai. Koe fwoi me ai ni koe, koe fwoi konga mahu inga ta hae. Koe hae mea na keke ke whai ai mea ta tau, na ko whai anu a koe. Na wanga whakamore more I koe, pe asko ia, pakai latu ke toko tako na mō ua tuke a koe, I kaipege ngaro I a koe, ai fwoi whakamore more ia na o whai kate koe. Okay, alu ko ia, moroto ita, moroto tangia, moroto ta e se fa more more, kuleanga ko ave tangata koe, o tuku prisone ka oreva, kune mau pa anga ko ia, o kue loto ke totongia dene mo waka koe. Pene pehe rewa, o kui kai ke saiho munganga. Pandehanga rewa, ave rewa tangata fra ho prisone. Ea omae rewa ki fo yako naki koe ni fra o si o singa. O pehe mai, e kaiki ke lava, ke fra more more iha o toko ua, doka su fa fine. Ye community, our ever for more more in my Miolota, how me look. And whenever I come to you, my view or my equipment, I come and go out, I call it for the Kau apostol, kau kisai pare, ke aku ina dor hello. Bako lot tu ni dan yang aku ia emang tamai dia. Bako lot tu boleh emang tamai dia. Bako kore hamba akai, bako kau kore ono koko. Kau mabore mabore ite mua, mabore mabore aku nak tolong nak kau hanga hanga halam baik dia. Ayuh kau mai deh bako sih kau tolong. Hanga sih su, kau mai deh bako ini aku ni. Kau ke malam bagi kau mabore mabore ihata. Kau lewa koko, aku kisah mata megi kau mabore mabore ibisol. Beto kwa more more ilewa ene tamai goi hewa ni akoe. Obate ke pehepe ko kwa more more ikoe hau pie moho ngutu e keke aonga kwa more more eko ya. Tako hopau e keke ke hanga o faye hataha keke kwa more more iatu mea te koe me hau muloto mea te koe pake kwa more more ike keke hanga o kwa more more ikoe. Kutoe omae rewa kate kautolu ai ki moe masai na ave kapita. Ko mea koe te mouhanga koe ia o vete koe I mamani e vete e I e wani. Ko mea koe te mouhai koe I mamani koe mea ia haia I e wani. Ko mai rewa te kautolu ko oange ke community e trust koe ia. Ko ia koe mea e kongaya tiu koe ia a mātiu mohene community koe ana. E anga fese ke te hoanga whakamore more. O mai rewa fo I se kau koe ia e o mai ka te tau tolu. Au tau pehepe koe reke si whakamui mui taha ia se su. Nane ave I ne kau akonga ke mou fe o fani o hange ko ku ofa a tamai ia te au mo ku ofa a aku ia mo tolu. Koe mea tea e ilo ia e mamani ko koe mo au mo koe ko tau ko kau ki sai pare ki mo tolu mo mou fe o fani. Ai e koe o te oko o whani, o tonu ke kau o whio whaaki. E ko ngatohi uaki, kou mai rewa ko ngatohi uaki,
o tawa mai he konga tohi uraki e mea koia. Tohi koa si uraki. Pehe mai e si uraki e me tohi koia. Ka paute whakamore morei o kaunga mea, I e taimi o whaihala duai ke te koe. Ko ho ngahi lotu e tari o whakamore more o ngahi a ngahala. Pea te ke whakaite o paute ke whakaite e kape ki a ta. Te aua te ke whakaukau e whakamore more I kohe. Te awakai na kore ki he o tua ke whakamore more I kohe. Te akapaka kapau o kui kai te ke manawa ofa ki he kai ngā e I kai ke whakamore more I kohe he o tua. Te akapau ke I kape kohe ia ki a taha. Te ako ia tuku aho ingo ingo, roto ingo ingo ai pe, kai ka mata ke whakaongo ki he o tua. Whakakaukau ke ngai si kau, o ngahi palomesi ai o tua maolunga taupotu, ya mo faka ngaloi ai ngahi hia mo faka po uri o e kai. Ako si ulakia. Tala mai tohi ko ya si ulakia te kau ton. O bau I piki ki lawa faka more more. O wai fuke lau pehe oa nā tau e la a. O wai tai mi nihu tau ita faka moro kau pehe ta. Teke tau e la a ko tau lawa ke tau faka more more. Ko lawa ke tau fe pe faka more more aki. Ko lawa ke tau pehe aki fe toko taha koe na tau ita ai mo toko taha na fai hia mai ka kita. Ko ku toko ua koe, ko tu fe fine koe. Ko nga, pie ma'u me he tala mai e sesu, ko pau ke tau ofa. Ko pau ke tau feofa aki. Na ko feofa aki, ko ku hoko ia he tau hanga tu tuku atu, e nga hito no ngō ko toa pe, e tau vete ange a ki tau tolu, e tau hai hai sia, mo e tau ita. Ko ia I ko konga tau ia a koe ni, e konga tau I ua. Na ko sāme, ana kakia I ki tau tolu, he kamata mai e tau lotu ake sāme, anga sāme o e palotolahi ki tau tolu. E tau manawa ofa moanga ofa. E koe e iki ku manawa ofa moanga ofa maupea e iki. E tau hoko ki tau tōku kau tisai pare tōku kau mui mui kia Kristo. O tonu ke tau mau e fungu ngana koia. E aho ule lulu foki na tau hanga wha manatu ai foki ai aho whaere yo Maria. E kongusie koe ka Maria koe tisai pare tō tonu ia mo kau mui mui tonu e ke iki. O ba te tau hange ko Maria, ta ko hoko ki tau tolu koe ka wako e ako a Kristo. O hiko ha, ko Maria, ta tau ki lao. Whakakaki mui na humility, na humble. Pe ene humble ko a Maria, o ku whanongo a Maria. O ku talango fua a Maria, pe ku tau pehe, o ku obedience. Te ene obedience, mo ne talango fua, na ne ukumai, mo ne whakamau mau. Mone u kuma ngai u mea kotoa pe na I kua yo matui tui ai hono manawa u higo ne seinga ke I lo I poko I hae fina ngalo mo misteria o tua I he kita masi I goeni na ne whanau I mai ko sesu. Te au tonu ke tau whanonga. Ko e tau whanonga pe u ke tau unganga whaka Maria. O tau Andy Mary. Pako I au mahu inga au pito I he tau whanonga. Ulawa ke tau hanga tuku wange ai, whakatai ho tau loto, ulawa ke tau whakato ki lalo ai ki tau tolu, ulawa ke tau matelu ai ho tau loto, mo I ngai loto masasia, ka tau whakata ai whakalerei, ka tau whakata ai whakamoremore ai ki, ke ngā ue mai ka te ki tau tolu, ka tau lama, o whai e mea ko iau, palanoa mai mo, kua mai ake ai sāme, De au mātolo ke tau manawa ofa, moanga ofa, ke ku manawa ofa, moanga ofa maupea e. Pehe tau whanongo ki he konga tohi a Paula, he tohi koe ke kauloma. O ku tau wako me iai, mea Paula. Hai mea tala mai Paula. Pehe mai Paula, o pako e karisiane ki tau tolu, o tonu, o e Kristo ki tau tolu ki he kakaike. Ta pe mai u ko te fa mana tu mai Paula ka te tau tolu. O pa te tau ana fa more more ia ki nau tolu. O una fai ha me ka te tau tolu. O ki tau tolu ko Kristo ki tau tolu. O ku ka we belongs to Christ. Ai a ko tau tolu ia ko ti sai pare mu ai a o Kristo. E ho ore ba ki tau tolu ko tau ti sai pare o Kristo. O ku tonu ke tau ma u fa more more fa Kristo. Pero kai ke ngā kai tōm ke tau turn around, me tau ngahi tono no ko toa pe, kai lava ke tau related, lava ke tau kau, o tau whakatoko ua koe,
o kui kai una fai kovi mea ka te tau tolu, lava ke tau hanga whakamore more ki tau tolu, lava ke tau toi hanga o mai ki tau tolu ke nau mo ui I community goe ku tau kau ki ai. Hea nau mo ui ko ia, papai o ka ke ngata pe ya te tau tolu, ka o ki tau tolu, o tu fe fine ki tau tolu, o toko ua ki tau tolu kristo. Te ko mai lewa ka te tau tolu, e kai lewa ke tau toe fehia, e te tau loto kovi, ya te tau tolu, ka kui ai, I find a place in the Tau Loto. Must offer you the Tau Tau as in our Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Tau Ou tome de tau whakau kau mau pē, ko ki tau tōru, ko ta kai I tau tōru e otoa. Pē tau whakau kau koe, ko ta kai I tau tōru e otoa. Pē ne pē he rewa, ko pau ke tau hanga o whamare more I e tō taha kotoa pē. Ta lawa ke tau inasi e I e community. Ko tāra mai ka te I tau tōru I e community, ko tāra mai reo ko koe mo au, ko sino misteria o Kristo. Ko koe mo au, ko tau sino, ko te mbare ia, no whai e la mare maatani. Ko koe mo au, ko rau koe sino ia, koe sino whakasakala meta ia, whai whakahaufi ia, dua e te tau to. Ta ko koe mo au, ko kulawa ke tau langa ai, ai sino Kristo. He nane ai o pe, I e makani nane tawa kia pita, te ulanga ai ko siasi. Ta ko siasi ko ia, kune langa ai, ko koe mo au, ko siasi. Pehi e tatou, kari kari mo ta tokoni, mo ta fefka more more aki, kukulava rewa e siasi ke malo, kukulava rewa ke tau, e mnei nei ke talamai e paulo, ke taimi o tau waiwai ai o tau malo, e taimi o tau malo I o tau waiwai. E tau waiwai koko e tau iloi, a se esui e tau moui, mo tau hanga whakata o hange ko maria, ke hoko mai ka te au hange ko rea. O hau e folofora e o tua, e folofora koia, o kala mai ko ofa. Pea ka hawa ofa, ko e sendaia ai mo ui o family, ko e sendaia ai mo ui e community, ko e sendaia ai mo ui e parokia, ko e sendaia ai mo ui e family ko tau kau piai. Ko ia whakatakoa mo tātu whāwhine, I he sāpate ko e niu ku tau wako e ngahi mea lahi, ke te tau tau koe, o tuaia ko pai mana ofa mo, ta koe mea ko mai hangai pita o, mga haa mai pe eko tuo fitu, ta mai I kai koe whakamore more, o koe kai ke taha pe whakamore more, nange ko pita nei, I ta pita e. O ta latu koe se esu pe ku ofa, koe te hui tuo tolu na sae se esu ka pita. Ya na tangi ko pita, ta wangi ko ofa ya koe, ya ta angere wai pe se esu, sa whangai whakasipi. Uhinga e, Koe ofa ko uhinga ka se Jesu, ke ngō I loto, ko ho mō ui is a self-sacrificing to God. Ai ko ho mō ui, ka re niti mō mea ko tau peku hanga he o tuā, o atu ha u ka tō me o tuā. Da mō manama peku, manama, mō manama, o ka u me o tuā. Da koe ka uhanga whakafoki e mea ko ia, kia te ia, o ne toi tau atu ia, e community u ne tala mai. Ke mō feo whāki ki mau tō, o hange e koko o whāku I e tīk mō tō. Pa pēhi whoki a mahe mahe mai whoki a e, a e kete kīte, a e ako mai he katori kāka te tau tō. O hua I mai, he o tuane whai mēsi ka te tau tō. Pa ki ngā tai unde hanga whakamore more, na ngā o mai e mālohi ka te tau tō, te tau roto rahi. O ke tau koko hoko ate, tau ngahe ngā ui ko tōa pēku, inga ko ne kalāsia, kua sou mai. Te keke tau lawa, kua more more ki tau tōu, ka orewa, ko ne hanga o mai e ne keresimo ne kalāsia, o tokoni mea ka te tau tōu. Na koe kalāsia ko ia, koe taimi ko, stay our life in a state of grace, koe te taimi a ko lawe mai ai, e kāpo ake au tōa ka te tau tōu. O ia I, ko ka toko ua, I he sāpate koe ni, O wea e ngahi kupore ka te tau tōru. Toko whehe wiu ko mai ka te tau tōru. Ko hae tau mea o tonge tau whai I e sapa te koe. Pea ngā whehe ke tau hanga whaka more more I o tau tōko wā. O ku taha pere tau mai e se esu. O ku tonu ke ke whaka more more I me loto mo loto. O whaka more more I me loto ho loto. Pea la la la ware o ki hanga he o tuā whaka more more I koe. Wea ka mi lahi ku whai ngata ka te tau tōke tau hanga whaka more more. Hange koe mea koe na tau whanongo ngie. I so I tala nō whakatakatana sa Iese Jesu. O tangata koe, na e lahe ne mōua, na e nima mano, miriona, na si hau ki he master o kore ki ege whamore mori. Na e whamore mori he master. Tarangi alu koe,
kosi kawa taina ko mo mo ko ha u to ta ku ya ya ki to ta na mo wa tu ki ai chiri wa te au pa ne ha si sin na no mo ga pa ne a ve ki pri son yo pe o ba he ki ha nga o mai ai mo wa to to ki mai ai ore ve ku to to ki mai pa te ta re ve pri son o me na ho ko na mo ta wa ki ke tanga ta ku ya ko tu i ka ngre u mai tanga ta pa ne ha re ba o to e ha nga ta u te ai ya pa ne ri wa ki pri son tanga ta ta e mai no te to ki te fai ne ta ta u pe pa mo re mo re ko e te to ki pa mo re mo re te he i pe ya to ta ko e pa u pe he mai re ka te ka u to ke ta u fe pa mo re mo re a ko ha ni ko e o ki ta u to ha la ta ki ta u ha ha wa ki ta u to re I olunga e otua. Ko ki ta no fa ta ta e ko ka mai se su. O ba te ka fa mo more a on mo more a pom pom. Kai pe ke la wa e ke to tong i a ta fa mo more ka wa ngahala mai. Se ko ta wa ngahala u ka me mi a ngahala fa ho pe. A ngahala fa mo me ni ta ko ma re ke ta u to ke ta u to tu ka ri ka ri. Ta ko ma re wa se su e ku ka ta ta ko ni ka ni ka pi ka o pa te ke fa mo more i to ko wa mo tu wa fi ne e community. Fa mo more o ko ta no di mi. Ta u to fa mo more. Ta ko ma va me ton eta wako miai che ti fa more more timigo tope ago tope momentigo tope o che mo ia qui fa more more coia o di conga o go ilo ia ku wako miai ia che coia ko ko Dominic Savio ko fo fuwa sanga to ni ato a Don Bosco ko me na hoko na ne hanga make solution go ni ka timigo kari e ki ai ko se su mo maria ko o ka me a mamai o ne ware o paube ko wike ko to pe pau vege walo tari eki te tari eki ta e fra more more ku anga malanga se a mea a ton bosko o pe ke ka pa kau e ua te tau puna i e wan ko tau fra more more e tau anga la ko tau fra more more e tau anga la ko tau tari e sino eki e la wai e mo ka pa kau ko ni ke puna i e wan ko ta ko wai eki ka ta me mo e sa pa te ko ni tau kore mua e ai ki mai mai ko ni ke au nga pera te tau tolu aya hata ke ni se mau ke fra more more i te ko fina ke fra more more i o anga ala ke ta tu fra more more ma ta ke te ko e o a pete ke si u te ko fra more more te ko fra more more o tua ne o ngo ke lava he ta fra more more ke to tong i hu i ai e ta o anga ala o ta u fai e a o do pe ta ta u do pe mo ta la mai e se su ke ta fra more more e kai mi ko do pe ta fra more more ta ta ne mo mo e profora ma mo a hawa e ki ke fra mo no ia tu ki ta u do ka ma nga me ko ni ka ta te fidu ke nga me ko ko ye community ka to ko ke la ma re ma no ni ke to ko ni me ka te ta to pe ka ko ni me ka te ta to ke ka fa o fa ma be ha ni ko ki na to lo na na na ma ma hi me ka te ta to na to lo na fa i ki a me ka te ta to lo ko ton ke ka fa mo ne mo re me te ta to ko ton ke ka o fa na ko ta to e ko fa ye te ta to lo ke ko ni me re wa e ki te ka o e ko o fa ka di mo to lo ko fa ka pe ki na ki mo to re a on ye wi ke ko ni pa pe ko ke fo fo ma mo ha ai ki ko ni ko e ha se ka u mai ka te ka u to lu ka u fa mo mo re se ka u ngai ka no no go to pe fa ka ho o ba wa ta ha ko we se ma u o te ke ha o ta ri e ki ka fa mo mo re u na ko no fo mo u i he ke re si a ma ka la si a o tua e ha ko re wa ko mo mo i ya o i go ya o e ki me ta mai ka te ka u to se ma u e me ri no e tu ro wa ia o ba de ya ma ve te ane and hai sia wa nga hala ko to pe ko ma wai ko mo dangi pa da ba kina ki ta to re ki ko fo lo fo la mai ka te ta lu ya te ka to mo me a to a fa

0: Pi mo no tu walum dana tai mi ko me ne ta wo te se polo lu ane mi no te taka ngate chula iba ye tai me de ne ko te polo kala mi ko ta to wo a te slot ta to fai tala mo to mo to community mo la to ko ne ye fai ho ki polo kala me ngali lo to a fa kai ye fi fi ho ki ma to me ko ne te pi mo no tu walu fai tala ta to mo te ma tu te ne ya a ko polonga e no sa a e winga hoki e ai ko ye ko te chairwoman of the e kale se kale chano a whakapatapotonga pāwhine I kona I puke kohe motua kau. O na loko a lako, polokalame ngali a lātou kone ia. Ne longo atu kokole te ngali hoke polokalame a lātou kone ia whai. O mu mātua tātou kona I rua whakai kona. Whakatālofa tāu ka polonga te pepte nei. Io tālofa polonga.
1: Tālofa whala. Pe lafo ki takanga whakalongolongo I te itou lafia ki tēnei.
0: Ia. Hei, mātou mai kone te pimono to one. Just want to say congratulations whakamālo ki te koe mo tau team. Mo tau polo kala me ngali kona tēnā kola beatu tau talani hau itea. Te council ako tau tēnā I o tau whakai kona o na logo te ngali o tau polo kala me. E tono mai kone I polonga.
1: Ia.
0: Hei kai. Yeah, mo tau chino. Hau koe polonga?
1: Pēkia tau fesili pāmole mōle.
0: Aiko mōna I kai whakamālo ki te koe mo tau team ko nai tua kau ko puke koe. Mo ngā lupe ngāle koe tau kona. Ia, hei nei koe whakamatala mai e winga. Koe te tau puto kaunga ko nei. Ko koe ko chair, the chairwoman. Ka koe hoki nis tino ko nā tau team ko nā polonga?
1: Mo te rafi. Your half time te fesili. A te whakapatupotonga tēnei. E lame ko tai lewalo ne whakatua su I whawhine lo tū waru pola ne kau I te loto te te pūle ngā tātou tēnei puke koe mutu a kau ne.
0: Okay.
1: Au ne olu mai fua ki loto I te taimi o te tamana tēnei ko te atu molavinia. Tēnei e olu la aua tō e whāu au te ngā luenga ne te stunga tēnei e peniata mo Gloria. Tēnei ko carry on lo te ngā luenga mātou pēla whawhine lo te e kāle si e tū waru I loto I te whakapatupotonga tēnei. I puke koe lo motu waka. Te kaukula e lotu lotu I te galesia tēne.
0: E galesia kini sena tūwalu, ne? Ia, yeah, pai nei koe o whakamaina maki tau tina whakalongolongo. Ni hātou polo kalame ngali kona tēnā te councila koutou kōkore tea. Te interest ke whai hea ke he tala koutou ngali e unalo koutou polo kalame ngali kona e whai kona polonga?
1: Io, whaftai. A te tūlanga mātou tēne ne whakatoga ne whawhine. Pela mostly lo mato we e ngā luero ki lunga I mea tau lima loa te o te atu whenua tātou tū walupe ai whakākua ko ki whāna u kola ko I tupu waka whakā sifoki ne mato ki a lātou kola ne ola I konei ne pēne momoto mea konei pela handicraft lo whakatū walu ya mato I fia fia lo ke to e carry on lo ki lunga I tupu langa especially konei ko I tupu waka e fia lo mato whakātikei pēne fuka mo mato u kola pe ane ola lo pela ne e fia fuka mato u ako ato mai sino mātu atu ko lai lone lātou a poto lo whakatātou lo whakatūvaru. Tera lāpe ame koko I te lausa te a te mato whakaputonga tēne I ne whai lono mātou I whakawhitai ki te mātua tēne ko Chris ko ialo tēne e sanga māro si mai o whai omoto umea konei tēne ne mawhai e whu mātou kilo te stūlanga pēne o lo mātou kilo te te council tēne o tuaka umo pwe koe ne mai lunga lo I te mātua tēne ko Chris tēma liga paneke ne.
0: Nia mo tochi ngone faka nia la give us some example of some of the you know me tauli mo kona ko to kone ya kai pehe ko to we is e ye ba he market ti day ko to fa yo sela to to me to me de to no lo chino mo na me ko la ne faite polonga ka me ma ya ke ya
1: te bai tai mi te na te bai tai mi te la ne si lo mo to me pe la ne faka si mi si ba me ni tai ni go mai te ka ko la kilo kilo ko to nga luenga fai te maketi foki konei, mai e tino kura vale vale foki lo pe a mai tu au kilo kilo, I ngā ruenga lo whakatū valu, ne? Ne fie fie foki lo lato, boto nei te pe a mene a fua se mea koma whaene lato, kai pik pol pe a roto mea kola e manna ko, fili fili ke roto mea kola e manna ko, ne? Kai ngali kilo te whakaputuputonga tēne, pe la kula vea foki ne tino mai tafa pe la tōngu, te tau tū mo te tau atu whenua tū walu pēlā. Tino mai tū ai poi fuka pēā me tātou, fuka me whaen tātou whai a mea kolāne. Me gali ki eu ke taini, me whakāse mo tō mea, kai fia fia fuka kilo kilo, te mea ke whakāse tō mo tō mea ke alātou tau ni mane. Kai mau fuka lone mo tō mō se nege, tai mele whai ke te māke jeta si kone I. I puke koe, me ko puke kawa te, ane whai ka tō lo mea te Pasifika, ne whai la te stō la mātou, ko la ne whakāse mo tō tanga lunga, suluka, fu, mea ka tō lo ko la. Tātou whakatū walu, ne? Nea tau lima whakatū walu. ne
0: Malo, faka malo tiki mātua ko tōko nā mo tō mea ngāli ko nai whaifea, I ko nai puke kohe. Ea, iei nei rā, so I tawai taimi tēnei, iei nei no tō poloka lāme pela, no, it's coming up, kamai sino mo te a, te whakatakoto kā ngā tunga tātou mo te pa iaso te ngana tūwalu, ea, iei mea, ea nei poloka lāme ko ulua mātua ko nā mai whea, I puke kohe mo tua kau, ea nei ane lua whakatakoto kā ngā ki ai, e pēnā mo lua me tau lima me, ea tō me tau, ea, ea tō poloka lāme, ea, whaka moe moe ko tō kia I o whai, polonga?
1: Ao ese vai tai mita si e fala pe la mata un fa ki ne fa ka se fo ko mo to un I lo ko la mi ata pe ni ne
0: okay
1: ko la ni fa I te mo to ta fa un ko te me ke la dia fo ki ne matua pe matu I fa ka ngalo fo ki ne matua I si poto ko la mai si fe tu fo ko la pe ni ne nga tu ne la nga tu ne su ka e tu I fo ko te me ke la de mi mi lo mo fa ta to fa I te to nga tu ne Olane fakasi atu ini fai temu tu tafa nga matu ai devai time te ni te matu ko Gloria fakasi foke ana poto ki lunga I fa fine ko nei matu e sigi ko foke te atama ki tu langa o me ta upeni sui sui kai devai time nei matu nei matu una la ko ti tu langa te matu to fi pela me ko I Tak ada koi long long. Salah biasa gani dia mahu wafang apa aki lungan eh. Aku mato I koni dia mahu fei tu deh. Nih fia fia lo fai lo mahu me tau lima fafi ne. Kalau mato upeni koi te fai lo tak keisi ne. Tak fello pela ko kofono matu ko pela ko fie fielo matu ke fami. Esi lo stai mita matu I fakata si gege fakasi a poto kola mai. Mai ta fau poto fo kola isi fa fine ne. Ako matu we tele tele lelo ae fali.
0: Ko ngalia ke latea. Kako me paki kuka ea ko tene kai touch me laki ke fai a kuka ngalia ko tau pela mi ma ko tau e concentrate loi nukai mea taurima polonga. Ea.
1: Amato ni pela mi si kei lo se ma fau fong ngak pe ha tau kuka ni. Ya fu gan fu lo kilo kilo ki fa fine te gali si a tene. Pasi fu kilo gali si a very talented mothers ne pela I lungai mea tau baking, tau kuka. Ne pela e matea ni au tela mato si kei lo se ma fau fong ngak pela ke fai se mato wa ho ngak kuka ni. Kako mato we la si lo kilo ngai mea tau handi crafts mo mea tau peni. Pea mo mea tau fau o sei. Ngalu nga kola ema fai ne mato uo fai. Gako mato si ki tacho lo pea kilunga I se. Pena kilunga I mea tau kuka ne. Kona fo gila ko mato ko tino fo no fo mao. Pela ni si
0: yo mto ka inga no fo
1: na kamer chente ka utu akau. Ko mato we mai mai papasoe. Ko ni sino mai lo itai de West Auckland. Tai fai fai nga talo ka ko mato we tau mo fai lo ki tine ema fai ne mato.
0: Na winga ko to we get together like what? Once a month? Me pehe how regular do you get together?
1: Na, e fai lo te fono a mato. Ka fai mato ko fie fie ke fai pe a mato ko whakatasi. Ko mai mato whakatasi with the help of praise. Ne, pa goyo lo tene ye. E las tena viso soane yo salakunga kulake. Tai fai fai nga ta fulo me au hol. Ne, una fogu ko chulanga I whakao nga. Te la lako crazy lo las tena
0: And funding, and funding, and she helps with funding as well, or Tongya meako to mo fayo to
1: handicraft Keiloa tu walu te saito mako te wata te waikato maiko nei. Ona mai lungo te matua te nane, o Chris. Mulo te mto whakaftai mako, yolo te nene pene ke ta matua maiko nei.
0: Whakamalo, whakamalo. Ia, whakaudio te tāwhai talanga mai konei. Ia, ia nā mō muna whakamalo siki tō mātua konei whakalongolongo pēlā heki oko kona loma whawhango whai ni mea pēne. Kāle mei nā mai eini mātua hoko I kona kāmata mea. Nā mō muna whakamalo si mō tō mātua konei whakalongolongo te 15, eh? Chairwoman, bolonga, ia?
1: Yo, se nā pēa tātou kāwhai kilo I tī, te olanga tātou tūwalu konei. Tofo mā, tofo poto lō pēlā, tofo poto te mātua, ne? E ia te mātua loa, mo te whakaputuputonga, o lā tofo so soane ki lungai whānau, mo whāwhine tātou, māwhai tātou I fie fie ke ea, ko ako tō whānau, mo whāwhine o lā pēa neo la lo I whenua pēlā, ne? Kati tēnā lo te mea tāua, ko te tāu wawe lo te ilo ngā tātou, whakako ako tō whānau, mo nis whāwhine o lā I fiako ako. Ako te whakalawe lawe lo, tātou ino fō, te lai whenua, tai ino fō no fō ngā tālo mea te maliki mō kōpuna, ne? Kaya ko te whautua ngā mālosi lo, ko tātou lo te whakamālosi.
0: Yep. Tāne ki o tau hau mai kolei. Hei ai, ko te whakawhitai lahi hoki loa polonga mo te a. Whakaamanau mai tō taimi I te pō tēne kwhai tala tātou. Kai mai siki lo share mai a. Ngā lue luenga koutou kuna mai te o tau team mai whea mai. Puke kohe mo tua kau, ne mātua tātou kuna. So, mai kolei te mo tau team. Hey, keep up the good work. Inspire tali tonu awa tau tina kolei whakalongolongo koa. Mātua kahen mafofo ke whanjino tau me pena. Tali tonu awa koa. Ko mafofo hoki ke whai. Whakapaula tau pena mo tau me konai whai mai whea. Kai bealam tau hau ne. I want to acknowledge hoki a grace. Mo tena whesau so ani maalo siki runga iai. Ia koutou mai kona ne. Tena ka whakawhaing ofi ka tolu am tau hau a holi mo funding hoki kona awa. Whesau so ani ki resources a koutou ne. Ka te la mai konei hei ka whaka ko whakamaru ia te hoki te pō ke ko ulua matau team. Ka ke hia, keep up, keep it up, man. Te ngaruenga ngali kona koutou e whai. I puke kohe motua kau, ne? Ia. Kua alofalahi atu, ne, polonga, manu e te pō. Ia.
1: Manu e te pō whaftai lasi.
0: Ia, tō whamua.
1: Tō whala.
0: Ia, whā. Ia, ko te mātua tēnā ko polonga. Ia, e no samai kona I whela. Mo te rotou team ngali tēnā mai I whela. I puke, puke kohe pēnā hoki mō tuakau. Mo lo tau tau mā whainga kai. Whakamālo ki te mātua ko Grace mō au soswane ngāli mai te kaunsela. Ko whakawhainga o whia a tau mātua mō lo tau takapiripiri ngai whia. I kona I puke kohe mō tuakau. Ko I tue tātou whai talātu hoki te awhate iwa mō Angie Nicholas, a te candidate o te National Party, tēnā e tū mai whia I kunai Henderson. Whakalongu mō tāu kunai whakapulanga mātou mai kunai I te lecheo.

whakamisi misinga tu bambago me nei tāua ki te toilua nei minuta ki te itu la e se pulu ko te atu kira tāwhaka sa lau ngai te pō tēnei. Mo te manatu mālunga mai kwanei fia fia loko ulo whakalong mai ki tāpolo ka lami te pō tēnei mai kwanei. The Pimo Nutu Malu team, we want to say, manui a te pō, mo te wai aso ka atua. O pe tai tātou i pō no tēnei mana hau te olam te mālo se kai. Tō whakatau ko ulua whakalong mai ko ulua ki te polo ka lame. A tātou ni mo Charles te ngana ki lipati. Kai tō whakatau ko ulua.

0: Άρα μη συναρήν να αγάριεσαι Ιησού Χριστού, η βουκέ καϊσά χνιπών αγαγαϊσίρα. Συνάν κουκουρήν τη σπάγα σαγανάκη που συναγωνά σπαγουά γαναν τα νύρα, είναι τα μέρον την αγαπούν γέννη. Μάινα συναβάκ, ο συναδατά ρωμό. Τα μέρα μου αντιμάγα, αγωγούν καϊ του. Αγκάι γαϊρα να σιμ, εσκανίγου, είναι τα μέρον τα ουέι. Νάγαρα καϊτά, ο νικαρα παράβα, η βουκίνη κουρουρόιν τα νύρα, η κεκουασάν ρο νύρα, είναι τα μέρον τη ρου, ένα ομιμαγωνά αντίκη, παγάιν την αγαπούν γέννη. Σκαραπάγο ρίγη, Nana makuri ni kami au nasim ayam diki temen na iya Yesu Kristo iki yang angaya patagari an roy ibukin kaparan na rapuri. Sekarang pa kona bay bukia arausu ororora akiamin an tabo na wiki kwasan roania ki kwasan roania o ni kawakinia menika nganga o karawawa ta ay kades. Tamera mantyomaga sibusibo Kopia mina idadikira, amenika ukina nora awarayong. Kisina kona ini kata uroira, pismayam tega, enakona sipa uwagi, nti ngapu ngei. Kakapaya ira ntabi manira na obu ukira ni kakorakora aroani meki. Kapara ya rapure, osika anjiko nei, iron nasim, Yesu Kristo, Amen.
1: Karantam neira nanti tayai, erikin tayam naniru. Makorona wapime tenua kifuna tawana nakondo nawa, ayakangai. Poni yawa te sakawa kena yung kay kanga te sipungay, ane na kikay na nung te paitawan. Ika vene-vene ay intawana nuto te kamawaw. Ika lira ay nakorarikin taan na ika eraw tsapeyay. Ika mewa tamnyaw. Ika lira ay nanun ikawain tiroiroy, ibukin narana. Ong karato ay nakonako ay nanun maruan nung timet. O yagi mega te paitawan ay pagaka, pako mimene rarikyo. Amka yawa awokom akabibetsi ranong. O katawrati tayo pura ay mao ay metaya tanti piay. O kapira sunte pa, eto ano ko umango. Ari na pon iriray tiroiro ay metaya tatayo amita nung mga tokin na upong inimiyaw. O na mea mea kay nanon na nao siya o anna kitoki.
2: Mentiki ba es basan sa bawag na koira ibon puputo yay teakan di sa kawagin sibu e roiroy. Sa taya pa Yesu Kristo o damera rikara o punarataan kawagin sibu e ka roiroy. Sa taya pa ag toto ginimena irarikiran tayo inanun tapa kisina ko yay. Makure kis ka horoy o rik inanun teha kisitetekin. At imetuan dirimuara o mentirimira ni katua pungin imeura. Yokorokora yatangira wagya inanuang ay pukira ayakia kaputa wana. Sa taya pa tangirira ba sinakakarimoyan tayo na kong naratataro, inanon peke sinakoroy, pangon ko na ni minay radikira, diking ka na sikatara makanganga, pangon ko na nupukira, kin ka mewira men kangangakan.
0: Tamera rikara wa mena sina Yesu Kristo, atangirira ngayra ni kapeni, o wakaw ngayra inanon pungin ni mewra, pasinakonan tataro na koya, pasiya yu takaway arasasan ng anaki, e sinakonan dayta kiyay metamera rikara wa. Yaka ngay tuwan titekan dayday, kanakukan tete metamema rikara wa ako na tataro na koyna. Kanakutangira tamema rikara wa, pen tete na koy, kuna wariki po kay katapu, papunan anateka ariswangira pasinakonan iriri o ni mewaki.
2: Ngayon aris, kao nga yung kami darira ang manira, pakam nakakarimu at iwari o ni mekinan pa ni kapeni, ang sitatar o ni warakan po kay katap. As ko na ni pirita na ko imi pa kanakang koroy pa ikay, akam nakarikay kakabaya kaya kam kanta ni ngay, ibukimi mea miusu. Awa ikay kisatong naran Yesu Kristo. Amen.

0: Sekarang ini pungana anak rei rei nasi mbang ayah pun kapayana ina nunubung ini mau na nakon tai kanar. Oh, teka peni enta meroa ibukin buah kaya pa ina corona penanun dayu. Pun men suang aki ya pa anak nakon rei rei nika katopung. Sepeni enta tai ya pa ina nun diri kika asan nako. Oh, iwar diri kai maisi ya tai kika anak nakon nika ya rei rei. Sena kapeni enta nora. Oh, nika ungaira nubuah kia nasera. Pa ena no korai aron da yere rei pa an kona an kekeyak an wa yakina ta kapaya na kontai ganar po kanasim pa ena no kontre rei ni katopo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
0: Kona ndo ta kidosu at community pun men ta kakaro at the Kembling kit ta kakaro met ka sa atman kana ye ro rom ke ngana ye ko ta ya to ye na pa te no rakin an wa ai kapita kin naron nai kai Eki ko ko ta na mani ke ta ta kan na mani te me to antang ira te ta ho mani ke ta bu busi te mani yo nga ni meroro aki na te kan te campling e ki ri ka ku nga na ta ka ron ta yan ka ka ki posu la pa ki te pe wai ra kin te campling na ka na ere ke ro ma ki kan ne o e ga ga wa ki te meroro ni ka ri ki te bu boki nga na si meroro aki na te ka nga nga ni ri ri me te campling se bon bu ki ara su ro ro ra ni ko sa ba te ra te pa ka kan Ona ko ngai ana baba ana ri ni meroro kina taka nganga ni kari kia te ipo poki mba puni meiro ia tenan support services. E ta rai the Pacific Campling Support Services kien te tarapon ke toan kaisipo minke face to face ni meroro mengwe. E ki ka poki te ipo poki ayo e manu e karawa ki poniro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai ari ngana yei dorom ki to yei akotai apa e tangira na papuokana. Kokonan tarapon ia campling danan ba helpline Ake wa nunga ake ake, ono wani mewa awa, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondari, wa nunga ake ake ono wa. Apunta tayina pa ari kutaku pa kukunaan no nkawariya yei. Kukupunu kunaan pa noria online, te nare safercampling.org.nz/support.

tayo tapatay yung karawag iti anay nalun tiyang aman eh. O, tingin pa yung tangira ni kamerato na kaya tahan naman ko rin tao teka. Ipukin karikin te kanuang. O, kapi ng mga kan te bebeide ay narikiyay te mepio. Yara na kita makurian ni pa te kamerato ni bebe kani kawain. O, pun te burin na pe, ay rangin na wakata. Ngana e karawag iti kamerato ilu ya kain yung sinan na kaya tahan naman ko rin ay kain na pentepetepeke. E kapo kakaki ay aran dar community amen dake na pe oni beke na ia ya ta ki ai narana et kamerato no ko ia petara au era enang in trabu kana pe men pera kana pe ia ran nusinan ngana ia te paia ko ria paia ki ko roi eta roi opposite the serious fraud ni pus mai te tang tang me te ripo sini ka waina ai mano onda ki na pe ta ki te ta e kar ko te tang tang ki te ripo sane ia te pera monte ka gawak pa sina kamenua tekan ada community ay nametan apera ay New Zealand. Sila ini karo arat tang ay imanu nakon sfo.govt.nz.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, yeah, mga rokone petain ta kamay toro toro ayari. Taita para arikia mi flu vaccine. Ibukin kami nung aki mi taen ti ora gin ta mai toro. The vaccine get isin to toga yo et ta urai men to wana ne pere ne katoa riri ayari. Taita para kana yaya mi atei men no no wate na makaina nu erak. O karikia isina ibukin ti ora gi et the flu. Uringa te isi ayo yagi kabuwa gi ibukia nagi abikoko Nagi ono kui meni meawa ayeriri gini mea nuerek. Ayo kukonari gini kapanina rongorona nakon nam klinik. Kaya nakon humanize.health.sc.

men kona na pen memera diorke yo tay na tay nga yena pai ka kona an ka tano ko diorki no ko yakai na yosu ai ka wai ke kara ai ka ye yoraki ya e ka ga yaki ka meno ya tay ye ka warere ke ino non tay to win tayo o kare ke tay sin to ko ate flu yaki ka poki puki ate e men tenu atiriki na kontipi me wowa tete me am doctor ke nam tapo na nai pai noraki.

0: rangi ni kakaile ke amen neve vete ora ki ata flu no ya ametana go ai mona rangi ki no ya kain tusu ai ka aponi ka oi ni ko taki me kara ai ka ape se kan tiora ki ere ke roia eta rangi ki te flu vaccine a ke bona no ya tororo amen no what na makaina ni ka ro te bi me wo te ri ki ni me Angania ate ai ka wore ke amen dwai wa ai ri ki ai ona ri ki atangi ri na pendanga na ki to wana te sin to toho ipukin ka me noia pun men tiora ki e te flu. Ngani hei nase me roi wana ririki ke yon ariki. Me roro me te tapo nara ki ari e tapia ki na teakan nase mane. Kana arona pa anakai nanoa a era ka yon tuwana mai sin isina. Ken kana arona pa e asa nangana ki te isin tutoko me mo.
1: PMN Kiribas.
0: The flu chap pun te isi e kia pona. Ibuki a te ia men nono watana makaina. Ni karako a tururo e tebi me wo te ririki. O akau ngaki ka aro pa ana suo anasi ia. Ni kako wapa ia sa ni koro mai sin isi ia. Nanganaki. On a poki and a papa, and a man roy, or men merum roy nasia, and dain to come to the winter yo. A bunaki a poki the flu jab, nagoya aini, aka apigogo, or kind of pen, the petty peke, a mentoro, the mebby men mewa did it in work. Nicapene, city ain't su the flu, or nicameno yanasera ma arausu, or kind not a community. Eka poki the flu jab, nagoya amata, a arawata ekan teora kiroia, not on teora kin the bro, the soka, the pegopo. Ai, kora kora. Tero nuri kira kia men tero ro te bi mao noua tiririki o yon ariki e yei na da oaraki na pataia. A kau ngaki pa ana te imetuan ka menu ia men te oaraki intai intaka mai tero ntu wintayo. E kona neke te flu jab, mai ron nam tokita, ke ilon te sanga neke te pai na oaraki. Na kona re immunize.health.nz, nori ang gana aruna pa kona neke te flu jab, e ya kia pona nukim. E pipitaki te meni na oaraki a te flu virus, Ngai are tangi raki pa kona ngana ki te flu jab ni ka katoa riki. Ni ka pene ene menu arausu, treirei, tāpun makuri, ora komeo no tisi menti oraki ngana sa ngana ki te flu jab. Se te ene bose ina lora, o ni katoka te oraki ke ishu te flu jab. Kona ndo taki te usu o te komeo no ti ipun men te takakaro e te kembling ki te takakaro me te kase o te mani. Ngana ia ira rom ke ngana ia kotaia, to ia ina pa te norakin anua ai ka pitakin naru nei kai e ki ko ko ta namane ke ta ta kan namane e te meto antangi rat ta ngomane ke ta bu busi ta mane yo unga ni meru ro akin ta kan te gambling e ki ka ku unga nan ta ka ron ta yan ka ka ki posu la pat ki ta pe wai ra kin te gambling man kana e re ke ro ma ki kan ne o e ga ga ki te meru ro ni ka ri ki te bu bo ki nga na si meru ro akin te ka nga nga ni re ke me te gambling se bon bu ki ara su ro ro ra ni ko sa pat ra te pa ga kan Ane kau ngai ana bapa ana dia ni meroro kena tekanganga ni kari kia teipu boki mpupuni meiro ia tenan support services. Eta rai the Pacific Gambling Support Services kien te tarapon ke toan kaisipu minke face to face ni meroro mengkwe. Eki ka boki teipu boki ayo e manu e karawa ki poniro yo amatai ka asan di yakina ki amatai ki a professional. Ngai ari engkana yei dorom kito yei a kotai apa e tangirana bapuokana. Kokonan tarapon ia gambling danam by helpline Ake wa nunga ake ake, ono wani mewa ahua, ono wani mewa ni mewa, ke free text na kondare, wa nunga ake ake ono wa. Apanita taina pa are kutaku pa kukunaan no nkawaria yei. Kukupunu kukunaan pa noria online, te nare safergambling.org.nz/support.

0: ba go wagina business a ye na ba fata ye ba e kwara wa hane a kota ngi ba e na busroi and business a yo nem and wanted the man was no ta kan a motai terapata ni pubogi na go ye kain mauri a kain na pende pete ke ai ka ye ye business e a wakina ai a kota me go me tran pota ki ni business ni kaputa on New Zealand ki otero te taka e a motai pontu no e wusi ya rata kasi bu depete peke nuaya ina nuni marawa o ni garo koya ni yatapo e na koro ya raya yo pa akara o ana pete poki ni katome ko ngo e te sakari kira ke na pota kita pe uwa e buki ndi kira ke na am kari kira ke ke to ari kira ke na business kana to ko waki ke to ko swai waki e na ni kaka waki pa ko na kapaya aran na business na amotai au agia bona Enaraki amri taki me tokoraki era kayon uotanga is buwa mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete kayon musiran kana kotangi ria ne kabubura am network a nori ri kita buwa tanani popo ke tawrai a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taia a bun ngaiya kawai ayo na kontu maneka ari yon ariki. Ha ongora harape min ana meroroni ne mai me the boss in te amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni koko ongora harape te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera aya makuri kain te amotai aya tauroi ni pupuk yei.
1: PMN Kiribati.

tayo tapos tayo karawag iti na inalun ti ang amani o tingin pa intangin na ni kamerato na kaya tahan makulin ti tauteka ipukin karikin ti kanuang o kapino makakaan ti bebeide ay nareki yay ti mepio yara na kita makulian pa ti kamerato ni bepeka ni kawain o pun tibura na pa ay nang inawagata ngana ay karawag iti kamerato ilu ya kain usinan na kaya tahan makuli ay kain na pentepetepeke e kabukakaki ay aran na community amen na kena pa oni bekina ya ya tagi ai narana et kamerato no ko ye petara au era enang in tarabu kana pa men pera kana pa ye ran nusinan ngana ye tapa ya konori pa ye goro kroi et aurai opposite serious fraught ni pus mai et tang tang me tri po sini kawina ai mano ona kena pa tagi ta meta e kar ko tang tang ke tri po sane ye tapa ra monte kagawak pa sina kamenua tekan ada community ay inamatan apara ay New Zealand. Sila ni karo ko aratang tang ay imano nakon sfo.govt.nz.

0: 31PI, now on iHeartRadio.
1: Gararo na ba ako wagin ang business? O yay na ba ako tayo ba ikaraw ani? Ako tangi diya ba ina pusiroy ang business? Ayo nem ang wanted the mero. Wasan nung otakan ang motay? Tarapata ni pubogi na ko yaya kain Maori o kain na pendebetebeke ay ka yay business ay wakin na ay ako tumi ako met tanan po taki ni business ni kaputa o nun nusiran ni otero. Titaka ay ang motay punto no ay usiya rata kasi po depetepeke nuwaya inano ni merawa o ni karukuya ni yatapo. E na koro yara yayo pa akara o ana peti buboki ni katume ako ng kwe te sa karikirake me apuata kita peuwa ibukin dikirake me am karikirake kito harikirake ng business. Kana to kwa waki kito koswai waki enang ini kakawaki pa kuna kapaya aran ng business me amotay au agia buona. Enarake amri taki me tokoraki ayraka yon uotanga isibuwa maisiya tayen business kain Maori me kain na pentepetepeke yon New Zealand. Kana ko tangiria ni kabubura am network nori di kita bewa tenani pupo ke tauroi nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media amotai antay yana taya bun ngaya kawai ayo nakon tumana ka ariyon ariki ang warara pa min ana merorone ne mai me the boss nte amotai Henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. Erang ini ko ko ang orana pati meroro ayo. O ikatiritiri aro yei pa tera ay yamakuri kain di amotay ay ato roin ni pupuk yei no kayo.

0: Ribas.
1: Rangi ni kakai ke amen neve vete ora ki ato flu no koya ametana go. Ai mona rari ki no koya kain to usu ai ka aponi ka oi ni kota ki me kara ai ka apese kan te ora ki ere ke iro uia. E tau rangi kai te flu vaccine a ke apona no koya teroro amen no no wate na makaina ni karo wate vime o wate riri ki ni meo. Angania ate ai ka warere ke amen duai ua ai ariri ki ai oan ariki atangiri ana pendangana ki tuwana teisin totoko ipukin kamen waya pun menti oraki at the flu. Ngani hei nasi mea ruaiwa anaririki ke yonariki. Meroro me tetapu noraki ari atapeki na teakan nasi mane. Kana aruna pa anaka inanoa a ira ka yon tuwana maisin isina. Ken kana aruna pa esa nanganaki teisin tutoko meimu.

0: 531 PI. Now on iHeartRadio.
1: Dai tapi dai koro ki tena ina lon tianga mani. Ah tingin pa intang ida ni kamerato no koy tana ma kurin tau teka. Ipu kin kare ken te kanwa. Ah kapino ma kan te bebeide ai na reki yei te me pio. Era ra ki tama kuri ane pa te kamerato ni bepa kan kawain. Te ah pon te bure na pe era ina wata. Ngana e karo ki te kamerato iru ye gai ni usiran no koy tana ma kuri e gai na pente bete peke. E kapo ka ka ki ai aran nara community amen da kena pe oni be kena ia ya ta ki ai nara na e kamerato no koy ia petara au era enang in tara bu kana pe men pera kana pe ia ran nusiran ngana ia te pai ia koloria pai ia ki karo kroi e tau rai opposite the serious fraud ni pusi mai e te tang tang me te ripo si ni kawaina e menu o na kena pe ta ki te ameta e karo kua te tang tang ke te ripo sa ane ia I te pera e monte kakawaki pa sina kamenua tekan ada community o ina metan apera e New Zealand. Sina ini karakua ratang tang e imenu nakon sfo.govt.nz.

0: kora kora rota ki ra I o New Zealand mentora ki e te flu ina non tain te winta ayo. A te ia I ka warereke, ngai ia I ka akakaireke men te flu o men kona ana pene me mera te ora ke iu. Te ia na te ai ngai ana pa I ka kona ana ka putana ko te ora ki na ko ia ka ina yosu ai ka wai ke kara ai ka ia I ora ki ia e ka ka ia ki. Ka meno ia te ia I ka warereke ina non tain te winta ayo o karekia teisin te tukoa te flu. Ia ki ka pua ki I puki a te ai e men te nunga te ririki na konti pime wua.
1: 531 PI, now on iHeartRadio.

0: Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.
1: I get the bay ako kure dari kin na korona non ami yang o am kandaninga. Morara dari kin dari dari. Takataka menasim o meruruaki na bonganan katian tayan kouru. Me kandaninga aika ariyan korobukiya. Tata yan kouru aika na korobukina. Tetei ave ako a kin tetei ayananau. Bayakina na yapon na kon naritangiria o an konan koroya nasim. Tayman ng arirang nikakawak pa na yay to kouru ay koroya amutu.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kora kora rota kira iyo New Zealand mentioraki e te flu ina non tain te winter ayo. Ate iye ka warereke ngai iye ka kakaireke men te flu o men kona ana pene me mera mentioraki iyo. Tai ena te ngai ana pai ka kona ani ka putana ko mentioraki nako iye ka ina yosu aika wai ke kara aika iye mentioraki ia e ka kakaireke. Kameno ia te ia ka warereke, ina non tain te winta ayo, o karekia teisin te tukoa te flu. Ia ki ka pua ki I puki a te ai, e men tenua te ririki na kontipi me wawa. Te me am doctor, ke namta po, nana I painara ki.